Ndeba mkudu DJ Latino. Latino hits. Yau kanga samba na mzela ini. Lungile ya ngatache chuba mbingelele kupina gupi na kufayko na msazo wako na mandi zulo mzanzi kuna ndi 80.0 Sani mbona ni good morning. Kulu nkulu kona, nkulu kulu ya pina. Nandyo ni Christ Ambassador. So long inguye.

kuzokhe kuzothike ngale ka 4 o'clock bese ke sithola izwi lenkosi bese siphinde dlala umculo ngiphinde ngithatha ingcingo zakho bese kuthi ngale ka 5 ukhona umfundisi umahlobo ovela lapha na ke Chesterville yena ke uzobe sikhuluma ke nathi namhlanje kuseni uyangena ke uyabhala igama isibongo

Lisithembiso sekuzoba lula endleleni. Joshua akhona ama opposition azoku oppose endleleni, kodwa Joshua qina uma isibindi. Joshua bakhona abantu abazokuthuka bethi awunamandla, ayikho lento yenza uJoshua, angeke uze ungene ezweni lesethembiso. Kunamazwi azosho njalo, kunabantu abazokunikeza another information engafani nale engikuyele ngayo Joshua. Uma ufuna ukuphumelela, uma ufuna ukuphumelela ukusucceeda empilweni, Joshua bamba lamazwi, qina ume isibindi. Inkinga yoJoshua esiphila nabo namhlanje, banteke nteke, abaqini, abami isibindi. Ubani otheka uzoba lula Joshua? Incwadi yomthetho ayishongo njalo, ibingeke ize ifake igama elithi qina. Ingekho into ezokwenza kufuneka ukuthi uqine. Ibingeke Joshua ebe khona amazwi encwadini yomthetho azothi akukho muntu oyoma phambi kwakho aphumelele ukube ubengekho umuntu ozoma phambi kwakho. Kodwa noma bengama abantu phambi kwakho, angeke beze bephumelele. Noma bengakuvalela, kodwa angeke beze bephumelele. Joshua okwakho qina uma isibindi. Ngizosho nje kanjalo namhlanje kuseni, ngivukele lokho. Nansi into engiyivukele namhlanje kuseni. Ngivukele ukuzothi qina uma isibindi. Ize ithi le ncwadi yomthetho, ize ithi qina kakhulu. Qina kakhulu. Hey, kusazoshuba wafowethu. Uma ngabe singekho strong, kusazoshuba. Ubani othi business lizoba lula, kusazoshuba. Ubani othi lowo mshado kuwo uzoba lula, kusazoshuba. Ubani othi kuleyo family njengoba benizwana nje kuzoba lula, usathana kamile ukuhlakaza lowo mndeni, kusazoshuba. Okwakho qina ume isibindi. Ubani othi kuzoba lula ngelo business? Lelo business lisazohlaselwa wena unabantu abebengafuni, ebebengalindele ukuthi njengoba uqala ibusiness lizohamba ibanga engaka. Ukuthi kuzoba lula njengoba wakha lowo muzi, angeke kuze kube lula njengoba wakha lowo muzi. Njengoba ufuna ukwakha lowo muzi, angeke kuze kube lula. Akulula. Njengoba ufuna ukuyeka utshwala nje, akuzu kuba lula. Akulula. Kunama habits akuvimbayo ukuthi ufike kwidestiny, angeke kuze kube lula. Kodwa qina Joshua uma isibindi. If you want ukucrossa iJordani, qina uma isibindi. IJordani ayizowelwa inoma ubani, kodwa izowelwa abantu abazoqina beme isibindi. Qina kakhulu. Qina kakhulu. Ina kakhulu. Into esenze sama nanamhlanje sizo siyakhuluma emsakazweni, simiswe ukuqina sama isibindi. Namanje sisahlaselwa kodwa siqinile sima isibindi. Silekelelwe incwadi yomthetho. Incwadi yomthetho mayingasuki olimini lakho ubodlinza ngayo imini nobusuku. Ithini le ncwadi yomthetho? Ithi nginamaceba amahle ngawe Jeremiah. Ikhona nangale Jeremiah seyo le ncwadi yomthetho. Ithi nginama plans amahle ngawe. Ama plans enginawo awokukuphumelelisa nawokunika ithemba nekusasa. Uyangizwa ke manje? Sungizwa kahle ke manje? Incwadi yomthetho ithi qina uma isibindi, qina kakhulu, bese ithi akho muntu oyoma phambi kwakho aphumelele. Bazokuzama ukukuthakatha kodwa ngeke uze uthakatheke. Bazokuzama bekuhlebe kodwa angeke beze bephumelele. Bazozama bedicilele igama lakho phansi kodwa angeke beze bephumelele. Wena ucabanga ukuthi nje bonke abantu bakhuluma kahle ngawe, mawucabanga nje wena. Uyitshela lokho. Into ezokwenza ukuthi ugive up weJoshua ukunaka ezinye iy'nkulumo ey'khona.

kodwa into ezokwenza uphumelele ufinyelele kwi destiny ukulalela incwadi ukuhlinza ngencwadi ukuthi itheni incwadi itheni incwadi itheqina uma isibindi ngizosho njalo namhlanje ekseni ngizothi qina uma isibindi kumsomluko ekseni qina uma isibindi isonto lisekude kuphela qina uma isibindi uma ungaqinile wama isibindi isonto lizofana nonyaka kuwe lelisonto kodwa uma uqinile wama isibindi uzolibona seliphelile qina uma isibindi ngiyazi ukuthi izinto azenzeki ngendlela ofuna ngayo nama plans obukade unawo kuqala unyaka kwenzeki ayaphazamiseka kodwa noma kunjalo qina uma isibindi nayo incwadi yomthetho wodlinza ngayo ubusuku nemini ekhanda lakho faka incwadi yomthetho faka incwadi yomthetho uyazi bafowethu even nabantu ozi associate nabo uxoxani nabo ukhulumani nabo ngoba usathane uyakwazi ukuhlanganisa nabantu abazofaka izinto ezinegative ekhanda lakho besuse le ncwadi yomthetho ethe qina phokophelela uye phambili hamba ngalamandla onawo hamba qhubekela phambili kunabantu abazokufaka enye incwadi yomthetho so qinisekisa ukuthi even nabantu oyi-associate nabo ochitha nabo isikhathi okhuluma nabo even social media iziphi izinto ozibuka kakhulu on social media even on TikTok i-content engahambisani nami angikhomenti nakuyo ngiyayidlula angispend even i-minute ngiyayibuka ngibona ukuthi engahambisani nami ngidlule kuyo ngoba zonke izinto ochitha kuzo isikhathi wazifaka ekhanda lakho zizoyiphazamisa incwadi yomthetho ethe qina uma isibindi ethe hamba ngalamandla onawo ethe nginamacebo amahle ngawe amacebo okukuphumelelisa nawo ukukunika ithemba nansi incwadi yomthetho kufanele kudlinze ngayo phuma even kubangani abakhuluma izinto engayiphambili ingakho sesadicide ukuthi singabi nababangani kodwa sibe nabantu esiphila nabo ingakho futhi sesafunda nokusefa izinto ezikhulunywa abantu phakathi kwempilo yethu kunomunye umuntu ongavele ovela akhulume nje igama libe linye likulimaza usuku lonke konakala usuku lwakho yini indaba awuyiqeqeshanga ukusefa izinto ekufanele zingene ekhanda lakho train your mind ukwamukela izinto ekufanele ukwazi ukuyigcina nezinto ekumele uyidedele kunomuntu nje namhlanje ekuseni ozokuthuka etekisini akubize ngesehluleke etekisini athi uyisehluleki ezinye iy'ngane zineyimonto nugebela itekisi ulinyazwe nje yileyo nto ukhohlwa ukuthi wonke umuntu unohambo lakhe ahamba ngalo ngaphambi kokuba afike la kufaneke afike khona futhi ungathola ukuthi akazi ukuthi yini okuyiyona eyama-priorities wakho okuqala njengoba uhamba ngetekisi okungenzeka ukuthi uyakha njalo ekhaya umuzi usuphezulu njengoba uhamba ngetekisi ngoba uyakha ukhethe wena ukuqala ngokwakha avela kunyomfe nje uvela ulimala usuku lonke yini indaba yingoba wena uvumela yonke into ezongena ekhanda lakho kodwa kunencwadi yomthetho Joshua ithele incwadi yomthetho yonke indawo lapho obeke khona amathe onyawo lwakho uyidlile kuney'ndawo Joshua engeze sezidinge ukuthi ulwe noma ukhulume kodwa zizodinga ukuthi ufike unyathele khona ukholwe ukuthi njengoba senginyathelile kule ndawo le ndawo ngiyidlile isho njalo incwadi yomthetho Joshua ulalelani ulalela ubani

0: Izwi lo Mzansi sawubona.
1: Amen baba Magebe njani?
0: Inkosi ilungile njani nina?
1: Ngiyaphila, awukhulishwe kangqonge ngiyaza eh.
0: Yes, phili, hamba kahle.
1: Ngiyaphila, awukhulumile. Hamba ngalamandla nawo Joshua.
0: Hamba ngalamandla nawo Joshua.
1: Ekhaya thina sasithi mangabe silele ubuka ngaphansi kubambe kusekelwe ngesigxobo somthombothi. Kodwa uNkulunkulu wahamba nathi kwaze kwaba manje. Mawukhuluma ngealuminium sesivula ngayo kodwa sasibuka umuntu singaphandle sidala ngone sonke uthi uRoma awusiyabonga. Ayi siyabonga. Amen.
0: Amen. Sambonga uNkulunkulu.
1: Hallelujah.
0: Right, kumnandi ngempela njalo uNkulunkulu kuhambe nathi bafowethu nala siphuma khona masikhuluma la siphuma khona wonke umuntu uyamangala. Kwamoto nje wongazi ukuzicabange nje ushayela imoto. Wongakaze nje uyicabange sengishoke nje imoto. Angiphathi ke uNkulunkulu izinto azenzayo, izinto ongazi uyicabange. Wongazi uyicabange nje uthi unomuzi wakho. Awukazi ukucama kodwa namhlanje kuyenzeka. uNkulunkulu uthembekile bafowethu. Molo sawubona.
2: Aw Makeba.
0: Inkosi ilungile ngikhuluma nobani kuphi?
2: Aw mayibonga inkosi ngilayela Montville Msikhumalo.
0: Mbulazi.
2: Aw siyabonga Gebo. Uthafande ngalamandla esinawo.
0: Amen.
2: Hallelujah siyabonga nje uNkulunkulu esasigcinile kule Women's Month eswelela kwentsha. uNkulunkulu muhle.
0: Ah, siyabonga Mbulazi.
2: Ayo.
0: Niphile nje lamonti. Amen. Right kulona mina nempela mangujalo umsazo yizwi lo Mzansi ithola 98.0 ngibheke la ukuthi ubani nginaye la ku WhatsApp emva kwalokho kubese ke ngiye ngomeni masibe ngomeni khona ubaba umfundisi umahlobo soba ke naye sizwe ukuthi uNkulunkulu ke uthini ngaye ekseni ona ivoice note ake sizwe ukuthi kithini noni
3: sabingelela kebo ekseni inkosi yamazo wayibeka indaba useqina ume okholweni ngendlela okunzima ngakhona uthi ayaphambili akeke impilo ibuyisele emuva kodwa umiso ikhona ukuqina kuNkulunkulu lokukholwa ukuthi okungenzeke kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka uBishop uyathi all things are possible siyabonga kebo ngamazwi asiqinisa mfethu nasinikeza ithemba khuluma noZanele Mazethu ulivera leme number 4 stop 8
0: Sibonga kukhulu ke kuma Z nangomunye molo sawubona.
4: Hayibonge Gebo.
0: Inkosi ilungile mama ngikhuluma nobani?
4: Ah, ugogo Mangobe ethi la othungatha, baba siyabonga.
0: Amen gogo.
4: Eh, Gebo, uyabona mina namhlanje ngiyinyanga. Ngeke ngithi ngidlala lapha Gebo. Imini ngithi ake ngithi ukuqambana la ngiyabona ukuthi ukuthi ngithe ingane ngaphila sibe lo sasizayela sibe zayo phakathi. Umnandi

0: ay boko siya mga kulong kulang po si Sege kebo mutu hambe ka
1: siya mga kulong koko zupile genji right ya sengo benige Dumiso Zungu ndota nagababu Tina Zungu uthike empumelelweni lesiya khona siyongena ngomthandazo uma ngibuya khona ngizobuya ke no baba umpostoli umahlobo sikhuluma naye namhlanje

sabona my sweetheart, sabona my love, sabona mtakwethu njani kodwa wespice sami. Kuphela kuphela kama fyakho nomsakazo izilomzansi sabona ekseni. Bingelela kahle kangaka ngalesikhathi gamala mosindo ha fine. Wakashaze smongo ake ngenze isiqiniseko ngenze sethembiso ngizohlala nawe. Kusukela manje kwelami lokubumbana kwehora leshumi nambili sibambile ohlelweni sithi ke senza kwenzeke. Igama lohlelo ke lelo lithola njalo ngomsomluko kuya kulehlanu ngo-9:12. Kelo ngaloko ke mlalela ngithatha ithuba ngibambe ngayibini. Hey, kwithimba lasekuseni bekhona ke uzusiphe kwakwadidi njalo neyindaba likamenxe noma libumbene ihora. Ngithamanekile ntokazi kuphakele njalo indaba unontobekwakambelu ekhona. Nezemidla lo mxoliswa kamhlongo injomane kamgaba bikhona lensizwe ngathi Dr. Stressless mawuthanda abahlangabezeke nakusasa ekuseni ngesikhathi esifanayo 6 to 9 bethi Mbizo Breakfast Show. Ngithatheke ithuba ngibame ngayibini kozwa kwethu abahlale kamnandi nawe impela sonto yonke. Selokeke ke ngayithatha mina ngayidede inkundla ngolwesihlanu kule ndawo bahlale kamnandi kakhulu nawe nenhlelo zabo ezimnandi ngohlobo olumangalisayo ikhathi ngekhathi. Angithi ke 24/7 njengomsakazo izwi lomzansi suke sikhona sikusazela bukhoma. Ikhona ke njengiyozasa lomzuzu ngithi boza kwethu. Nginibonga nonke. Suku lusha lifikile, a new day has come. Jabula ngalolu suku. Lusha futhi luhlu lenzele inkosi ukuba ujabule, uthokoze ngalo. Jabula ke ngalolu suku. Liu Shasham, 31 August 2026. Siyaqoqa ngempela ke ngalenyanga, usuku lokugcina enyangeni ka August namhlanje. Bakhona bathi oh bakithi kade umoya subambile kuze kulunge ngoba phela bona baze bakwazi ukuthi bathola imali ngoba inyanga isiphele yaphelisisa. Ya namhlanje ke ngempela ziyakhala ikhala ngempela ngalolu suku njengoba insuku so 31 namhlanje. Angikhumbuzeke bakithi ngalezo zinto ezibalekile kumele ukuthi ke mawuzenze mawukuthi wena umuntu okuphela kwenyanga mhlambe ke sivela nje empela sontweni eyakho busuyitholile kwamnandi ngempela kwadela kwathi tu wakwazi ukuthi uxoshaxoshela abantwana ngale lokhu ungayikhohlwa kwikweletu zakhe ezibalekile ungayikhohlwa lezo yitolo lezo ungayilibali lungisa ngempela manje kwaseke nonyaka uyaphela hleze uphinde ukwazi ukuyidinga lezi yitolo. So ke nje isiqiniseko sokuthi uyalungisa lapha nalapha nakulabo bantu ke abaseduzane nawe wabathu bathembisa impela nyanga

izinto engaphelile. Ayikho into ebaluleke njengokuhlala unegama elihle kubantu abakusizayo nangokunjalo. Kisho nje naseyitolo ukubona ngempela abantu belwela ukuthi igama labo elinganconi. So uyayibona lento yegama elihle ibalulekile futhi ihamba ibanga elide. Ngisho uhlezi nje nabantu eduzane kubalulekile ukuthi igama lakho libe lihle. Angisayiphathi ke mangabe uthe abakusize ngokuthile. So mluko ke namhlanje kade bekusizile bakunika amabhodo ngempela sonto, bakunika izitsha, bakunika ivovo, bakunika umphongolo, bakunika izihlalo seyishoda, bakunika izitafule elifoldwayo. Angithi phela kade kunomcimbi ngempela sonto. Emsomluko namhlanje. Operation Godukisa hambisa, buyisele emuva. Bahlaka makhelwana ibuyele kuye. Somluko namhlanje. Phelile kumcimbi uhamba kahle kakhulu ngempela sonto. Noma ke lokho kade kwenzeka, makwenzekile kwakhona ukuboleka kamakhelwane, enza isiqiniseko sokuthi uyakhambisa umsomluko namhlanje. Godukisa impahla kamakhelwane. Sikena mnani kakhulu masingena ingoba emnandi oyitholile. Shawa lapha intokaza suka ethi inkosi siphethe ngenceba, inkosi siphethe ngomusa uLebo Sehobela eshaya ingoma yakhe emnandi ngohlobo mangasawa. Kwamanje ake sigijime kamnandi siye ngapha ngaso lesi sikhathi. Sibeke laphana ke gama ncengwe hora kuningi kakhulu ngasukulindele. Mangabe nje sibuya kule ngoma kaFeza ehamba nenkosazana Dotha, ngiyobe sengikutshela ukuthi yini ongayilindela kulolu hlelo namhlanje kumsomluko nje. Ngikubingelele ekhaya emgaqweni emsebenzini la ukhona ngalomzuzu sawubona uyaphila kodwa sibhedlela jele ngengikhohlwe uwemolo uyabona ke mangabe siyibiza ngempela le nsizwa siyibiza kanje akuyona ke la siyibize khona kodwa ngiyabona yona ifuna ukwenza ngendlela yayo ingoma kithi sana lwami ehamba nenkosazana Dotha emsakazweni izwi lomzansi FM ngalesikhathi.

0: Impela sonto beyimnandi uMashweza. Sesikhona nathi laphana komaskandi, kodwa akusiyona i-World Cup yomaskandi, imakhufu leya, imakhufu eyomaskandi leya. Bayachashazwa abantu Sindi, laba abathenga amathikithi nabaculi, eyi bayachashazwa. Ngiye ngicabange leya nkulumo lwabhuti luya lo wesho ukuthi abantu abaphakeme badlala ngabantu abaphansi. Hhayi, le nto iyachaphazana, le nto sihambe singasakhululekile. Akukho ukukhululeka kade sekukhona lapho. Sikhokhe izimali singababuki abaculi esibathandayo, besiyivele ibheda nje. Uthe ukhuzana egena besekucisha amalayithi, isawundi seyiphansi, abanye bekhushulelwa, abanye behliselwe ibe phansi. Eyi, bachashazwa abaculi la bantu abayizigwili Mashweza. Ayikho nje leya nto, imakhufu leya nto. Futhi ngeke ngiphinde ngibuye ngiye, mina bengivele ngibhorekile, bese ngasayihambi leya nto ngenxa yabo labantu abachaphaza abantu. Siyabo
1: phephisa kakhulu baba, phephisa ngalokho. Siyasizwa kakhulu isikhalo, phephisa njengalokho, ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi izinto zihlelwe bese uthola ukuthi zihamba ngenye indlela engesiyona ekade ngempela niyimisele ukuthi zihambe ngayo. Asambe ke sothatha omunye umlaleli sizwe ukuthi impela sonto yakho ihambe kanjani. Umlaleli, izwi lesobona. Molo.
2: Molo Masindi, ninjani?
1: Sikhona, ninjani?
2: Siyaphila, ukhuluma nomakakholwane Nandothi.
1: Yebo makakholwane.
2: Yebo, yeyethu ibuhlungu kakhulu kushisa. Umakholwane wethu uthisha uKhumalo ukufundisa kwesethu kaMashu. Ayibuhlungu Masindi. Phumile umphakathi waseNangadipo, waphuma ngisho kaBP, waphuma ngisho uMike usomabhizinisi wala. Uyabahambela abantu, uyabahambela umakhelwane, uyaxhasa. Hayi, ize ngambonga, ngihambe ngakeni emotweni ngambonga, ngathi hayi uNkulunkulu aza kubusise Mike. Ila ithwise eMarikana khona, inikazi eMarikana. Hawu Masindi, aze yenze into enhle uMike waseMarikana, aze bahambele abantu, aze ngaphakeme. Kade ngikuncoma ngithi hayi wena uphakeme nje, uNkulunkulu uzokukhuphula kakhulu kunasikhala. Hayi, sihambe kahle khona Masindi, kodwa hayi bekubuhlungu. Ukhale ngisho uthisha omkhulu wasesethu kaMashu, obeuyena obephethe yena uthisha uKhumalo, ekhala ngokuthi nje indlela abewuthanda ngayo umsebenzi wakhe. Iy'ngane kuthiwa beyizele yifika eklasini ikhale njengoba engakafika. Ngesikhakhangela ngaso nje eklasini ingane zathi beyikhale. Yabona nje Masindi
1: ubuhlungu mngaka, ya
2: phakathi uphumile, uphume kakhulu neglidi iphumile kakhulu, bonke umama nobaba nentsha. Hayi, bekugcwele khona Masindi ukuthi nje bekubuhlungu indlela abemuntu ophansi ngayo, nendlela angakhulumi kabi ngayo, angabathanda abantu ngayo nje, yabona bekumuntu wabantu.
1: Inkosi ayinipholise-ke sithando sami kulobo buhlungu, zonke nje iy'nhliziyo ezizwa lobuhlungu, inkosi inisize.
2: Siyabonga, siyabonga Masindi.
1: Sibonga ukuthi konke-ke kuhambe kahle, nambeka kahle endlini yakhe yokugcina. Kulungile sithando. Right, ke sihlabela phambili ey'nhliziyweni zonke bakithi ezizwa inhlungu, inkosi ayithobe. Ayikho into ebuhlungu njengale yokuthi kuhambe umuntu, kubuhlungu ngohlobo olumangalisayo. Kodwa-ke okwazi ukwelapha kahle uNkulunkulu, ngoba thina njengabantu singebe nawo amazwi aphelele angakwazi ukuthi alungise isimo noma athobe ebuhlungwini umuntu asuke ebuzwa, kodwa inkosi iyona enamandla.

0: Hayi, eh eh, hayi, ayikho inkingi.
1: Ayikho.
0: Ngeke ngifike naye ngoba ayikho vele, ya.
1: Oh.
0: Ya. Impela sonto yami nje ibe right, ingenankinga.
1: Okay.
0: Ya.
1: Hayi, bubulaphi?
0: Eyakhe ibe right.
1: Kahle kakhulu. Kakhulu kanjani?
0: Okay.
1: Engangokuthi izinto zibe ningi ngafisa ukuyichaza ngifinyelele kuzona zonke.
0: Yeah.
1: Ngagcina ngafinyelelanga kwezinye ngenxa yokuthi ngimunye.
0: Yeah. Ezinye nje bekuyilukuluku nje lenhliziyo lokufisa ukuthi
1: ufisa ngenhliziyo okoda kungenzeki.
0: Yeah, ngoba ngeke uyihlukanise phakathi.
1: Ngikwazi ukuyihlukanisa.
0: Hayi ngiyakuthola.
1: Yeah, kodwa ke hayi konke kuhambe kahle kakhulu ngempela sonto.
0: Hayi nami kuhambe kahle kakhulu.
1: Hambe kahle kakhulu nakwena.
0: Yeah, noma nje umkhuhlane obungqinile.
1: Kodwa usungcono yazi.
0: Hayi sengingcono.
1: Kuna ngomgqibelo.
0: Hayi sengingcono.
1: Cabanga lapho ngifuna ukukuthatha lapho ngomgqibelo sahambe. Hayi ngibe ngisathe uhlobi. Ha ungabonzi ngeke kuze kulunge.
0: Kanti kumina bazothatha wena.
1: Hayi akukhona ngifuna ukukuthatha siya ikhona bese kuyima wena.
0: Hayi shoot best. Shoot best sothathana. Yeah, imbe sothathana impela.
1: Yazi bekuzoba kuhle ukuthi sithathane.
0: Ha sesobe sithathane.
1: Eh. Sesobe sithathane. Ngihlulekile ngempela sona. Kanti ngithi ngithayibo uhlobo manje thini indaba yakhe?
0: Hayi bengekho right, bengekho right.
1: Kodwa ke siyabonga ukuthi u right yazi.
0: Yeah, ngiyawazi ukuthi hayi wena ubekuningi kakhulu ungakwazi ukuyichaza. Hayi ngoba ubungekho right.
1: No no no hayi.
0: Wagcina usukhansela izinhlelo.
1: Ey ezinye zakwagcina ikhanseleka kanjani?
0: Yeah, yeah.
1: Kodwa ke ayikhambe kahle kakhulu. Ngingizwile nanokuthi umbovu uthi wakudlulisa kakhulu ukubonga. Lapha kwangubani kwamashwa ngithi kade befihla ngempela sonto.
0: Yeah, yeah.
1: Kade beyobeka lapha ya kamashu so umndeni nje wakambovu uyabonga kakhulu bonke abantu ekade bekhona bewuphelezele bewusingathile.
0: Yeah, kade bewufihla
1: phakathi kwezinto kade zenzeka.
0: Yeah, udade wabo untomkhona ngubani. Yeah.
1: Siyabonga kakhulu Hlobisile. Ngesonto elizayo ngicela ukuthi unqabe nogula.
0: Hayi mfethu sizothathana ngesonto elizayo.
1: Nqaba nje, nqaba ngoba izinhlelo ziningi kakhulu kule weekend. So
0: hayi phela qalele inyanga leze egcina ngo BER yabo so kuyaphoqa phezulu
1: ya iqalile le nyanga leze egcina ngo BER
0: sasa nje siyaqala
1: kulungile ngikubone ngwafast
0: sure point
2: 0.00 izi lomzansi yizo mehluko.
1: Alright, emsakazweni izilomzansi siyabonga kakhulu kuyena ke uhlobi neindaba sinike zona zokubumbana kwalo ihora emsakazweni izilomzansi FM sithi ke izwa umehluko mawukuthi ke ungena endlini uvulela umsakazo siyabonga siyakubingelela ohlelweni kuyintokozo kakhulu ukuthi sinawe kanye ngalesi sikhathi ake sithi ke kwazisa ngalezi indaba mlaleli uma nje sibuya ngapha sikhona indaba esikuphathele zona ngale kwaloko sikhona isambeli sami njoba ngwasile ngathi namhlanje sinesambeli sethu sokhuluma naso sixoxe naso sisithathe sisibeke ngohambo lwaso kwibusiness nanjengoba phela asiyekile ukugqugquzela umuntu wesifazane ngokuthi umuntu wesifazane unamandla ukuthi wenze ungenza kwenzeke unawo amandla ingakho sikulandela bona sibabeke lapha basishele ukuthi baqale kanjani benze kanjani phe ngoba namhlanje sokhuluma noNosipho kaMncwabe i-CEO yeNos Hairline sohlala ke eduzane komsakazo isiLomzansi FM ungasuki ngempela ke kuleyo ndawo ngoba mawenze njalo ngiyayithanda leyo nto.
3: Yo, this is your boy Untando aka Yeah. 98.0 FM uhlezi nobani uSindi Shezi senza kwenzeke yeman
4: Sanibonani kwaZulu uSimphetana uSimphetana okhulumayo ndise izwi loMzansi FM 98.0 senza kwenzeke.
1: Alright ke mlalelo ezilomzansi angikwase ngalesisaziso cabanga nje uthola imali yakho esibonelelo ngokuphepha ukukhokhe ke okumele ukuthi kukhokhe wazi ukuthi umndeni wakho uyasekelwa uma ngabe impilo ibanzima futhi ke uvikelekile uma ngabe kunesidingo. Ngiyakhava nje yomngcwabo eqinisekisa ukuthi obathandayo bathola umngcwabo nesithunzi. Cabanga ke uphethe ispaza noma isitolo sakini namakhasimende akhokhe ngendlela athanda ngayo imali yakho ivikelekile. Khokheleke ama supplier ngokuchofoza nje futhi ke uthola imali

0: Magazungu lalele uSidi Shezi kwizwi lomzansi 98.0 senza kwenzeke. God bless you.
1: Sanibonani, siyabinga, siyabingelela. Uthulani Mthweni lo uhlezi noSidi Shezi, senza kwenzeke 9 to 12.
2: Isiphi lesizathu okunaso, ikakhulukazi uma ukuthi uyilolu hlobo nawo lomuntu wesilisa ongakhonzile ukuya emtholampilo?
3: Into engayinkinga ngoba ikliniki kunina ilento yokulinda ngisho esitolo mina uma kunolayini omude oya ethidini kuyokhokha ngishiya phansi ngihambe. Okwesibili, ukudelela kwamanesi emakliniki awadelile maye babo awadelile kuyo ngokuzolala.
4: Ngiyabona lokhu ukuthi kuzingane encane ikuthinte nje umdala. Ngiyabona ukukhumula phambi kwamantombazane uyindoda, hayi azwakangahlaazwakangahle entombambeni.
5: Inkinga yayikhona, uyabona uma uzothi afika mhlawumbe uzofanele ukuthi ijova, ubese uyathatha umjovo lapho uyagcwaliswa, ubese ubhekiswa phezulu, ubese uyabhofidwa.
6: God have mercy upon us.
5: Hawe, uyawubuka futhi ukuthi mude kangakanani.
2: Yeah.
5: Noma nje yonke leyo nto iyazabisa.
1: Intombi kaMfino, intombi la English.

0: ungesi wasemadolweni mhlambe kungazwakala cishe kangconywana mongasuthi mfoka uyayizwa le nto mfoka
1: ndona
0: ya cishe kungase kuzwakale kangcono ngiphilile inkosi yami ngicela kuwe
1: ngiyaphela nami yavela phela
0: ngiyathobeka ngiyathobeka mfowethu hayi kuyikona nje isimo so unganginiki leya ndawo engifanele ukuthi I'm a man
1: cha nokuthi uya indicate mojeka
0: angazi ke imonto ekhombisa ukuthi iyajika la
1: futhi kube
0: ngoba nesibopho sokukhombisa kuze ezinye siqonde ukuthi khona into ezokwenzeka
1: futhi kube imonto ngabe iqhomo njalo iphale ihlale ngilenga
0: angiqondi usho ukuthini ngalokho
1: awuindicatanga mengasekuda abamfana sematolweni
0: ngane yami uyihlo lokuba imoto abukade ayishayisa uhlu spanel bithi la uhlu spanel bithi la
1: sangibalekela manje ocashe
0: kanene hayi bekudlulisa inkulumo angikusabi wena
1: cha wena nini ungisaba ngempela ngisathi ngiyalapha
0: ngiyoka nini ukwesaba
1: nganeni manje
0: hoyibo ubuconoba kangakuthi wesatsha ngani
1: ubuya nganeni manje kula nje nganeni kumanje
0: banano njengawe nje angihlubwa kuhluba nje ngudla namakhasa awo nje ubanano njengawe nje
1: ngisana uba yimpi madoda
0: cha kuyona impi ngiyaqondisa insizwe engaka nje futhi ayinensizwe ushintshi lo ngeke uzume nje inhlobo endleleni yami
1: womntu uyangibona
0: hayi noshintshi uyemfala kahlana nje noshintshi mhlamba ungconywana angifuni nokuthi uzuzigcone nje ilanga liphuma noma liyoshona
1: sekume ngonyawo
0: noma ngaba ngumlenze owodwa noma ngabe mfana msengilele ngithulile ngithe ngaleli yalanga hayi ngovuka eboxini mfana ngikutshena ukuthi hayi wena ngikwenqeni wena bese ngiphinde ngilala
1: lasho ibhokole
0: cha angilona igongo ngiqondisa leya ndawana yokuthi uthi ngiyokeka nelo kuwesaba ngani yakho kade unamba bani nambe nsizo
1: ngilande enganeni wena
0: cha bengixoxa nomntana bengixoxela umntana wakho ngobula endlini wamamatheka
1: washiya mina
0: hobe kuyamamatheka
1: washiya mina
0: wayamamatheka manje
1: washiya mina
0: ngikushiye ngaphuma yini angikaze ngiphume la endlini
1: ngenkulumo
0: ungakushiya ngani
1: uhamba ukukhuluma nezingane
0: cha eh bengidlula ngendlela nakhona ngizobuyela kuwena ngqo
1: lalelayo
0: eh wazi wafu lalela kuthiwe lalela
1: yabona into omthwalo nje osinda amabhemi emina ke manje umthwalo osinda amatola
0: imake udle udlale izizame unoma imupho umbhedo wendlela wendlalelo yena
1: usho
0: wakho kagambusha ngiyofika ngingene ngilale ngiyumthwalo osinda
1: umthwalo osinda amatolo ke mina
0: ayibo
1: Yedalo nonke bodlanga amandla
0: yedayeda wama yedwa mntwana useyakwazi ukuma yedwa nkosi yami hawo siyabonga
1: kodwa mngana mufake isilahla amatende kodwa ayi avudelela kodwa yazi bengingezile ukudelela mntwana wena usungifakile nje wangifaka impela nje kule nto zakho wangifaka
0: sifika kanjani manje ekulahleni kwamatende
1: khona ke bisange thandela
0: womfethu nenkinga nami kambe silungise singaliqoka nje usuku umfagambushe so wela umgaqo nali bilish elithize
1: sibe phezukwalo so esgo sakho bafaye impela
0: awuthi ngikutshena ke mfethu lesi sigqoko njoba ngisifake kanje
1: umchilo wando
0: emabhasi kwehla abantu hayi mfethu ngi out ngumjita awubuke nentshetshana ngathi umungo mangomunye mba ngathi wasifike lapha kuwena lesilahla kungaphuma
1: right
0: nami ngright angikho left kwasho umngane ama Mauritius wathi nina mtolo nihlezi nikhuluma ngehuman rights la what about human left
1: yabona nje uyinyi issue naye kangenye imini
0: sengizokuthi yini akukhonzeka ngani akudumiseka ngani kahle kulempela zonto omamatheka
1: chaphethe
0: hayi ukuthi ngibona ngathi ulabo
1: zo
0: angifuni umuntu azobhodela kumina le thinking
1: wena ungifakile wena ungifakile
0: cha phuma kumina ngiqalo wena mina
1: angikwazanga
0: kule sawufika emagabeni okwesatshwa angazi ngoba uyinono yini akukhambanga kahle mfundisi la ukhona ngathi akukhambanga kahle kulenqe kungenjalo ukhona le ndawo ngamnikezanga yona ovama ukumnikeza yona ya uyabona
1: uyibona
0: manje ke mfundisi lokho amangabe ngithi ke angisho ukuthi clock it angifuni ukuthi uzicone ayike into engincoma lokhu umfundisi ngokupitchiza kanje zavale ngikuthi umfundisi ngicela ulungise inkinga zakho nalenceko kodwa mfowethu sisashaya ke isikhalango
1: you have a dream
0: sisashaya ke isikhalango
1: asishaye la manje
0: hayi ngazongihlolela
1: wena ngizela ukusilungisa indawo
0: ekhulu hlekisa ngami la kuma TV
1: ngabe
0: cha bengibuza ukuthi hayi asiqhume manje
1: sisebenzeni mina
0: hayi bese ngikuvumela phela ngisatshiswa ngenyoka efile bengifuna ukubona udila isihlalo lapho ukuthi uphendwa kanjani nenduku yakhe emhlophe ezayona lapha nomjivo wakho uyabona
1: avumubi
0: ngifunze wena.

0: sikhuluma izindaba ezibalulekile emini bebathi.
1: Sihlezinaye lana ke iphini likamholi ke weqembu leDemocratic Alliance esifundazweni KwaZulu-Natali, umnqonzane kela uSthembiso wakwaNgema.
2: Nayo kodwa le nto le ukuthi lamaqembu ezepolitika alapha kuhulumeni anawo le nto ukuthi nangu ngongosho wethu abumnyango nje siwuphele. Ungabe sesikade ngululubukile ibhodi lakhe.
3: Into ekhona ukuthi asikhombi into engabonakali, sikhomba le ebonakalayo ukuthi nakho yakuyenzeka. Angithi yabona nje ngingathi mangikhuluma ngokusebenza kamasipala bese ngitshela ukuthi the best performing municipality umngeni. Angisho insomi, ngisho into eshiwe
2: ngingaphezu.
3: Cha, akusho mina, kusho ingaphezu zokusebenza komasipala, kusho i-office ka-auditor general ukuthi uyasebenza lo wamkhandla. Asinaye thina umuntu uphelile manje 5 years, asinaye umuntu sokuthiwa uyaboshwa ufuna wamaphoyisa ngokuthi usentshontsha imali engaka. Asinakho lokho
0: njalo ngumsumuko kebehlalo ikusasa lethu.

0: FM sithizwa umehluko namhlanje kinsuku lazi ngamashumi amathathu nanye kwinyanga kaNcwaba 2026 uhlelo ikusasa lethu emsazweni wakho izwi lomzansi. Right, lungile sengathatha ke na ucingo lakho nawe ma ufisa ukuphawula ke ngodaba ofisa ke ukuphawula ke nangalo. Okay, lungile. Right, ngithi ngifuna ukuza ke ngapha ke qala ke la ngiphinde ngibheke la ngale kwaloko sophinde sibheke nalapha ku Facebook page yalo ke uhlelo ikusasa lethu dash sithombe ka like ake nona ke page lethu bese ukwazi ukuba ingxenye ke yakumndeni uveze wena ke wakho umbono.
1: Hayi sithombe, njani kutiza, ngiyaphila mina okhuluma namagagula eSwitch. Hayi hayi ngiyabona inkonzo ekhona uphi, ngiyayivuma futhi ngiyayibonga. Yabona uma kuthiwa ngempela ngempela izwe liyabuya, ake libuye. Ake libuye izwe lamthani yagayizini, ake libuye. Singaphathwa yinhlangano eyiqhophololo, asingaphathwa yinhlangano engafuna ukubona abanye abantu bephumelela, asingaphathwa yinhlangano ephathe iy'mhlophe ezi-brown. EWestridge wo-14 asinawo amanzi, unyaka siyoqeda unyaka manje, gijima abavate kanje. Yindaba iy'mhlophe ezi-brown, iy'mhlophe ezi-brown ayiphumele e-ANC kidedele amanye amaqembu, ungaba inkatha ungaba i-MK asinankinga. Kodwa amaqembu awuthunje inkatha i-MK akakathathi over ANC bandashe. Ngicela isikipa sakhona kusula ngaso phansi inkorobhe ngaso. Ngiyabonga sithombe magagula.
2: Ngiyabingelela aphotu sithombe, ngibingelela nabalaleli. Ngiyeza nje abantu be-ANC bengazi ukuthi banokuthembisa ukuthi hayi mhlawumbe ngase bekho into abangayenza kulolu khetho lolu. Mabethembisa bayathembisa ngala bantu laba asebathola intuthuko kuhulumeni. Kufuneka bebuze phela ukuthi lawo bantu laba babenikwa yimuphi phela uhulumeni intuthuko. Ngoba abantu bazohamba nalo uhulumeni owayabanikeza intuthuko. Ngoba lokho njengamanje nje bengabanikeza intuthuko nje ebhizinisi nezinto zakhe. Ngicabanga ukuthi abantu abeze kumnaka nje yena. Andiyona kubakhohlisa impela anonymous.
0: 0604807164 number lakeleyo ke kwazi kuyifonela ke nawe ku 0604807164 lapha kwi WhatsApp line yethu 0638208448 emsazweni wakhe izomzansi 98.0 FM sithizwa umehluko. Right, lungile ke masijikulwe ke sithathe ke nalo.
3: Sawubona
4: mndana.
3: Sawubona.
4: Dea police.
3: Kunjani?
4: Hayi akhonto sifilini.
3: Sikhona.
4: Ndithetha nezilomzantsi ngoku.
3: Yebo.
4: Oh, bengicinga uba usithombe ngoku.
0: Izatata ngizengithethele lo ngemva kwakho.
4: Oh, mntakwethu, ye sithombe.
0: Se.
4: Eyi kwakuhle mntakwethu, ndiyaphila mnumzane wena mntakwethu.
0: Hayi. Lokhu nje kwakho kwaba right until ubuye ke wena ke sesibhekile ukuthi uphetheni.
4: Hayi angiphetheni nto mntakwethu, ndithi nje once u-ANC wathatha inkomo yophenda kube ngumuntu ngoku. Iyophenda kube ngumuntu. Sithombe lo tata lo u-ANC udlalile ngathi mntakwethu, ngiyayibona nje i-ANC yena lo phethe ngoku ayi udlalile ngathi mntakwethu. Jonga nje thina bo driver sekudalo, ngicinga uba unyaka 8 mangenyaka 9 sikhala ngabantu bokuhamba basihluphala ku-truck stop, abafuni mntakwethu ukuxosha labantu bokuhamba. Ngazi babathini labantu bokuhamba ngoku. Inkosi ndimukile.
0: Umhlanisa njani lo tata nenze usemukele ushilo wathi umukele. Sikhathi ke manje ngu 13 minutes to 3 o'clock emsazweni wakhe zomzansi u 98.0 FM sithizwa umehluka.
5: Angibingelele emsakazi. Umuntu akaziwa lo anonymous lo, kodwa hayi engingathandi ukuzibizwa anonymous. Ikhulukhulu elihle lele. Kwesami la ku PRM ngibona ukuthule nkosami, kuthule. Bengifuna ukuza ukuthi hayi bo, kanti bona bozokhetha bani ozoba ikhansela la eThekwini noma imeya. Kodwa ngizwa kuthule, ngoba iqembu engilithandayo nomgomo walo uyabona nje. Hey, kodwa manje ngibona lithule kuzokomuntu osepasini uthule nje. Kodwa sithemba uzomema.

0: meza umholi wakho ndubani zofolosa ngaye
1: ikusasalithu ngiyelela abukambusha engibekene nabalaleli khuluma nombokwana la efume emapayipini hhayi ngithi babukambusha awusopolitiki osasitshela indaba yamanzi ukuthi hhayi asibavotele bazozilokhozela ma sezivote kangaki nje indaba yamanzi abangadlali nje ngathi bona bazama enye into abangakhuluma ngayo abalokho indaba yamanzi hhawu abakhohlwa ade sahlala amanzi engekho bake benze noba bangena mase beyaxhasha bambe bodlala emhlanga bangenze lutho nomuntu akethi nje ovotela iqembu ngoba linikhohlisa indaba yamanzi hhayi ngake ngimthathe esikazi kwayena nje angabuya azokhala khale ndaba yamanzi uma wavota nje evotela ezwe iqembu kumndaba yamanzi kenje uma wavota athule du angaphinde akhale nendaba yamanzi ngoba yiyona into esikhankasa ngayo manje ade sahlala amanzi esingenawo sivota kabi ngoba bayazi ukuthi anangibayadayisa masitele amamafiya basaba amafiya abantu bale bezokhohlela thina ngibonga
2: sithombe nabalaleli bakho hhayi sithombe siyabezwa nje abalaleli bakho bekhuluma bethi GNU uma kuzofakwa amakhansela la alaba abantu be-GNU ngekabenzele lutho ngoba still vele bakhona uma ngithi ngiyamuzwa kahle umlaleli uyincomela umama umkhwanazo oqokwe-MK ukuthi uyena ezolungisa la elungisa phi lo muntu uyayihlaleleni engalungisa ngoba izinto zizonakala nje beyibona kade belapha kwi-ANC baxoxwa sebeyaqala manje bayaxoxana ngalana sebezokwenza le nhlangano yabo kuthiwa yi-MK ma sebeyenzile le MK yabo sebethi khonto abazoyenza elizwe babengayenzi ngani lapha benehlansi yonke bekwi-ANC beseyikhundleni eyiphezulu beze bephethe ngihlizwe belapha ayibo abantu abangaphuphi emini wemadoda abantu bengafuni athi simile ngane kwane ngeke basibuyisele thini emumva cha ngeke abantu abaye abazenzele leyo nto yabo ye-MK kumanje laba bantu be-MK banamacala axa kusathane khonto abangenzela abantu laba bantu bebexoshiwe nalapho kwe-ANC ngoba begila yona le mkhuba heyi uma ngabe niyiphuphela madoda niyiphuphela nodwa futhi asikhubazekile phela sonke thina ngokomqondo
3: Right, bekakumbono wakhe nayelana-ke mlaleli kuyona-ke la i-WhatsApp line yethu ngicela-ke lothi-ke i-ANC yakhela abantu ngemali yabo yentela asho phela ukuthi-ke leli qembu afuna-ke lingene lizozenza ngayiphi imali lona ngoba i-ANC yenze into engafanele ngabe iyayenza phawula-ke la kuyona-ke i-WhatsApp line abantu bephawula-ke umbono yabo hhayi
4: unjani sithombe yaphile
3: siphilile njani nena
4: hayi siyaphila thokozalo okukhuluma naye
3: Yes, thokozana, mufuna ukuba kude nje.
4: Athi ngizame mngani. Yazi weston, yazi ngibukani la. Angithi khoya ngazi uma ngizothi isaga noma yini le, khona ukuthi isaga sithi indoda nendoda iyophilisa izinqumo zayo. Uyazi ukuthi le saga uma uthi uyasibheka asisa-existi kule khathi yamanje. Ngoba yabona sithombe kuney'nqumo ey'ningi enisazoyithatha abafowethu empilweni ezinde futhi ey'positive. Kodwa uthole ukuthi ekugcineni lezo nqumeni ey'thathayo zigcine futhi zinganisebenzeki lokho kuzobe kudalwa yini sithombe kuzobe kudalwa uguquko lwesikhathi esiphila kusona njengamanje awuthi ngikwenzele isibonelo sithombe yabo nje mina kade ngodayisa njengamanje ngihambe ngiyidayisele ezinye iwasho la angithi yazi iwasho ibhaliwe khona ekuthiwa ezey'nhlanhla khona ekuthiwa ezanzane uthi uyasidayisa isiwasho athi umuntu kwena njengoba ungenawa wena inhlanhla ukuhamba udayisa nje ukuhamba umemeza awunawo kanhlanhla usagqoke iy'nto ey'shibhile angithi abo ke umuntu uyakugulisha kodwa into oyenza wena i-right ngoba uyadayisa uyaphandle awubambi muntu inkunzi ingakho ngisho sithombe ziningi iy'nqumo enisazoyithatha abafowethu empilweni ithole ukuthi zinhle kodwa ngenxa useguqu kwesikhathi igcine le ndaba yokuthi indoda nendoda iy'nqumo zazoyisebenzela igcine inganisebenzelanga ngenxa yokuguquka kwesikhathi esiphila kusona mfowethu isikhathi esiphila kusona asikho right
3: Thokozani
4: uyabhuti
3: siyabonga
4: yabonga buka nje kumanje abantu abayile emsebenzini bayaphuza kubantu abasha ungathi into e-right leyo
3: siyabonga ba
4: siyabonga futhi
0: Gambushe angibingelele fowa Gambushe lilodwa iqembu engifisela inhlanhla ukuthi liwine ukhetho la eThekwini kulamacembu amakhulu umkhonto wesizwe ngoba ikwaze ukuseka i-march and march kusukela iqala kuze kube manje kanti namanye njengane-ANC besisigxekile yathi singama-vigilante kwazi ukuthi

0: Bagen binyede referin lak sane de le Clermont. Unu kawula ngumlaleli lo EFF 46 sababelungu. Sacela ngitshele mina izwe elilodwa nje elinganawo umthetho olawula abantu bokufika. Sizofunda ke nathi kulona lelo lizwe mhlambe senze njengalo. Iyangixaka lento nayithi South Africa isaba abantu bokufika isaba belungu ngabantu bokufika. Abamnyama base-Afrika kodwa manje wonke amazwe emhlabeni ngoba ngisho ngibala nawo la wase-Afrika nawo anemithetho elawula amazwe abo ukuthi why kumele kube i-South Africa kuphela okufuneka kumukelwe wonke umuntu. Indaba ukume i-South Africa kumele ibuswe ngama-feelings ukuthi abanye abantu bazizwa kanjani ngabanye abantu ungabibikho umthetho. Iyangixaka lento ngoba sinama hijacking buildings, sinama drug dealer okuvela kakhulu labantu bangaphandle kuyo yonke lento. Kodwa manje ekugcineni kumele kuthi hayi yabakithi. Angibonge Mangubane.
1: Angibingelele Mangubane nabalaleli bakho. Hayi Mangubane, akungadlalwa ngathi. Yabona nje le GNU bivele iphethe. Iphethe le GNU. Manje yini sizosenzela yona njengoba sebebikana, sebe-recommendala ngapha nangapha omunye urecommendo wakhe. Baphethe labantu vele already. Nalaba abafakwa komeya baveli baphethwe, bebephethe nje vele bekho besekhundleni labo lwe-IFP asebemkhethile. Eyi akungadlalwa ngathi. Engathi besingathola abantu abasha nje. Abazophatha kahle kube kwesobumeya abangezo chema. DA pet, NC pet, IP pet, sifuna kuphi kanti thina? Hayi akungadlala ngathi ngeke sibavotele vele. Amen mamdi.
2: Ngibingelele Mangubane umthwalo ukamenxa lo ngwakhanyile ngilapha eshowe egcinhliziyo bese ngibingelela amajini amahle ngokhethekile. Cha hayi siyayizwa abantu noma bengathini bethini ngamaqembu la ikakhulukazi okuyiwona akhande uhulumeni besho lokho abakushoyo kodwa asinandaba thini ngoba siyaqonda ukuthi inkinga yabo bakhungethwe ilento yokungabi nalo ulwazi ukuthi kuvotelwani njengoba kuzovotwa nje mhla ka 4 November kodwa ke balunge benjalo ngoba vela abantu abangafuni ukufunda ingakho nje bezothatha inqumo ewrong ezobafaka kwenkulu inkinga ngoba engikwazi kahle mina ayikho into eyokwenzelwa abantu benzelwa amahlubuka ka ANC ngoba laba bantu njoba bejahe ukuphatha nje ukungena emandleni bajahe khona njalo beli uqhubeka nomsebenzi wabo omubi akade bewenza ku ANC.
3: Mangubani kunjani ntombi yaphela? Hayi mo phela siyabonga ntombi. Khuluma noSiyala kaPhuthelezi nyokhwasela emadadeni. Ngithanda nje ukushayela ihlombe iqembu lami leNkatha Freedom Party. Ngokuthi mfethu ikhethe ngapho eThekwini ongaba yimeya yeTheku uMashasha. Lo nto yangithokozisa bese futhi kuba isekela lakhe kubo sikhakhane. Hayi ngempela lapho mfethu kuthathwe ikhondla-khondla zabantu engibabonayo banamagalela amakhulu. Lo nto yathokozisa ukuthi ngempela isebenzise ubuchule obunzima iNkatha Freedom Party. Lo nto iyangijabisa mina ngoSiyala kaPhuthelezi ngoba bezwakale enkohlakalweni. Sathi ngempela abantu uma sebevota ngapha eThekwini bengavota ngobuhlakani kanye nathi ngapha eNewcastle savota ngobuhlakani. Siyabazi abantu angaze banukeke ngisho kwi-corruption. Siyabazi ngisho amagalelo elo embabazane emahaqa. Lo nto kuyongithokozisa kakhulu. Kodwa abantu uma besafuna ukuthi izwe liphindele kwahele noma nje omasipala abaphendele kwahele bayoyisola kakhulu wena Sipho. Bese ngiza lapha kwa-Eskom. Kuyathokozisa uma ngizwa mpela ukuthi u-Eskom usebenze kahle kanjena. Kuyakhombisa ukuthi ngempela kuba khona kwe-GNU ukusebenzela. Ungabe kuneqembu elihamba ngalodwana angazi imali edliwe ngabe imalini. Uba khona kuna kwe-GNU and GPU kube into enhle kakhulu ngoba.

0: Ugandulala ngam sebe jale kakhulu inhliziyo yami.
1: Hayi mfethu, sinifisela abafethu konke okuhle kwenikhlelile. Kuyajabulisa majakazi ukuthi nisondele bafethu niseke into enhle eqhamuka nabafethu. Kubalekile ukuthi makukhona into endaweni yenzwayo. Wonke umuntu ethi hayi no siyayiseka. Ngoba abantu abaningi bake beqhamuka kuthi hey soke sibone ukuthi izophumelela indonto le.
0: Ayisiphelile isikhathi sokuba nomona.
1: Siphelile.
0: Uma usenenhliziyo emba yosenkingeni, uzoluza izinto eziningi ezinhle. Ukuhlangana nabantu ziningi izinto oyifundayo. Uyabo? Ngoba njengoba nami ngikhona nje kuningi sengifundile. Nabantu bengabazi khona sebengazi. Sebengakho ukuthi bengisize. Uma ngizodonseleya ngithi mina hayi angihlanganise. Ngoze ngifike ngalelo langa, ngibuye ngalelo langa, ngibuye ngizoxeka. Ungabe ngilelile ngolwazi enginalo.
1: Yebo. Hey, ngizwa kahle mfakazi khakhane siyagoqa mfowethu, mhlambe lakho lokugcina ungathini kubalaleni?
2: Engingakusho kakhulu kumphakathi wasemakhaya, ngizocela abalaleni nje ukuthi ngiyanxenxa ngakhulu ukuthi beze bezoseka umcimbi lo ozobuyenzeka ngomhla ka 12. Kanti nalo futhi uzobuyenza ngomhla ka 5 we tournament yebhola, sobe sinebhola nakanye ne netball. Asiwavalela amantombazane ngaphandle. Kungaze kuthiwa mhlawumbe kwenzela abafana kuphela. Kuyenzeka kanjalo. Bese ukuthi ke unomcimbi ngomhla ka 12, ngomhla ka 12 siyacela bafuthi bonke abantu bephume bezophelela bezoseka umcimbi lo ozobumuhle kakhulu ukuzobuyisela emphakathini. Asinakho okuningi. Asinaka sikatholi lutho akukho futhi sikubhekile kodwa sikubhekile impumelelo yalezi ingane esiya kuzona emphakathini siyofaka kuzona iyona eyosenza siyibone siyabantu nathi emphakathini siyabonga
1: siyabonga ekhodleni zokuxhumana abantu bafisa ukulandela nokubheka nje ukuthi kwenzakalani ke kulokho kuzobe kwenzeka kwangoni ekhodleni zokuxhumana
2: kuzwa sine
1: ngibuze wena ukuthi wena udlakala
2: kahle lapha ku Instagram ukhona usikhakane underscore 18 kube ukuthi TikTok usihle sikhakane bese kuthi ku Facebook page ukhona usihle sikhakane bese kuthi i-event ama update amaningi aphumayo aya emphakathini aphuma ku page la kwangoni lawo maphumulo yonke into update ngeevent if une artist elisho lingenayo kufakwa khona ku event amathikithi futhi nakhona ayatholakala nakwi-event yebhola lezobe ikhona umhla ka 5 amathikithi azobe khona.
1: Sikhona sibalulekile.
2: Ayi, imfundo siyayishiya phansi.
1: Siyabonga mfowethu.
2: Sibonga kakhulu.

0: payday sisidodo. Hayi akabambeki. Akabambeki. Futhi uyeza ukuthi lento imcina amayisekusondele zona lezi zinsuku isha amashushu. Ahambe. Sisidodo senze njani into ne kanjena? Ngoba mothu yaqala uyambonisa ngalo muntu akupokulaka. Uboka ulaka ukuthi maye. Upokulaka bakithi. Uthi sichazeleni wasenze njani. Asakhaleliki imali yakhe ngoba siyabona ukuthi ngesize siyithola. Angcono ukuthi mhlambe ke naye le mali uyidla yena siyikhombe ngempela into esiyibonayo ukuthi ha mtakama impela siyambona nangu uyacwebezela. Yabo 1 no 2. Manje thina sibona ukucwebezela lo wakhe kunokuthi icwebezele yena. Wayizindaba. Uke waba sesimweni la sokuba nentombi ekwenzela yonke into ngalendlela ukuthi nawe usuyabona usenza ilutho sekuyona ihamba phambili. Yayithini into kunina bakithi? Wawuyeka nini lo mkhuba? Ora bakithi umkhuba kon akazomkhuba yini? Noma ijike phi la ukuthi hey, mhlambe zoqina leligama ake silalele lenkulumo oqala. Mhlambe lento engizoyisho veqine kakhulu. Ake silalele ngiyathanda ukulandela inkulumo umuntu. Ake silalele lenkulumo zokutshetha ishow bani. Khona maduze nje. Awu avale kamani.
1: Niphinde ningene kumashonisa nekumaloni noboleke imali emabhenke. Nifuna ukwenzela umuntu osilese ukuthi agculiseke. Bese beyanigila. Nijike nina bosisi. Nithi abantu besilisa izinja, amadoda izinja. Kanti wena owavumela inja igwamande noma ingqondo yakhe ithathe. Niyabagqokisa. Baswenka. Bathengele imoto ningene ekoletini nithi ntshi. Niphinde ningene kumashonisa nekumaloni noboleke imali emabhenke. Nifuna ukwenzela umuntu osilese ukuthi agculiseke.
0: Hayi ngeke uyizwile la. Ngiyithathela pha on TikTok hashtag mkhwenyana bootcamp ukuthi kade ngenza research yami ukuthi ngabe le nto engikhuluma ngayo ikhona yini. And into ebuhlungu ngaye lo obhalile uthi okubuhlungu udodo kunezinto esiyibonayo ezenziwa yile ndoda yena mayengekho emsebenzini and asikhona nokumtshela ngoba if usimtshela sisimhintela siyabona ukuthi uhinti lo kungagcina kuyithini impela esiba sephutheni noma ke esizama ukumhlukanisa nomuntu wakhe ekubeni siyabona ukuthi akekho kahle nalomuntu bakithi senze njani lesimo. Ngabe siyamthatha simbeka situation noma masibona izinto simshuthele simthumelele noma simvezele ukuthi lo muntu azishaya ngaye akhipha konke ngaye egcineni unje noma senze njani bakithi ngoba siyabona phela ukuthi nanga umntana sekhaya ngabe iningi itaseyenzela ekhaya kodwa manje kunalento ayenzayo and egcineni siyasaba ukuthi uma lento lo bhuti ngoba siyambona ukuthi akekho stable. Hey singa kuthiwa sihlalisekile nje lo sisi hayi abazi noma ngoba engaboni noma nje blindo uthando kuningi phela bakithi uthando libuye lenze njalo ithi noma umuntu ubona kodwa ubusithe ngesithupu senze njani ngethina siwumndeni si write in masom update ngayo yonke into yalo bhuti ukuthi make samfice endaweni kunento sithatha izithombe sithatha ama video simthumelele sizama ukubahlukanisa noma simyeke woyibonela noma senze nani. Have you ever been kule situation yokuba ne family member please uphathin most especially uma ku hayi ngiyibhekise yonke indawo please uphathin ngale ndlela ukuthi ekhaya naye uqobo lwakhe akasayiniki la self love. Mamdodo siyamyeka umuntu ongezwa hawu bakithi ehe ekuthanda bazomgili goda

0: Ibhasi uma ke segowa ekhala bamhleke ngaphezulu ngiyabonga mina nje anginamona kodwa usolibhada ubakithi aw aw message bamhleke message bamhleke umhle kanjani umuntu mase kwe situation ngaphela ngishayaza umuntu mase kwe situation awusho nanokuthi ngakutshela uyathula kodwa ubuthi awubusasho nkosi yami ake sibanikeze i-tip nkosi yami ukulanda umntwana kubo kulantwa kuyona enze njani benze njani eyiphi indlela yokutshela umuntu uwrong bakhe into enayenzayo without ukum-offender or ukumxabanisa or ukumenza ukuthi andube kakhulu ngoba phela abanye ukuthi ubatshela vele akudube wesathi nje angisakudingisha eduze kwami okanye mhlawumpe uyamfuna umntu wami kusuke kukuningi nje okuphithizelayo sithando
1: sawubona dodo ninjani hayi sisi hayi ngiyasizwa isihlobo sakho kodwa hayi ngiyakhala dodo ngoba kulento oyishilo akukho lapha ayikho into ebambekayo la lo sisi ukuthi imali uyinikeza umfana manje umfana uma ukuthi ke mhlawumbe akasebenzi mhlawumbe singezwayo uma ukuthi umfana uyasebenza intombazane mhlawumbe iyayiphuzela utshola nje amatoma nedakwa nje manje why dodo uthi wena dodo kusho ukuthi lo muntu noma nivumelana nabakubo ukuthi lo muntu kusho ukuthi imali uyinikeza umfana ikuphi asiphike uma ukuthi kukhona kodwa iprove uma ingekho dodo angiboni ndiqiniso lo ngoba nabe ngathi bayaqagela abanalo iqiniso ukuthi lo mfana lo udade wabo lo imali uyinikeza umfana manje ke lokho dodo ngikubona kuyimkhonto nje ebhekiswe kuleli uhlangothi lwethu wa phela vele sihleze sivika thina kushawa kulungile dodo uma kuwukuthi kunobufakazi ngampela kuthi imali nawe uyasho ukuthi imali uyinikeza umfana kodwa uma kuwukuthi kuyaqagelwa nje hhayi dodo ngibone ngathi yimpi le
0: allright akasebenzi umfana yes abanayo iproof kodwa bathi kukhona okunye abake bakubone ekhaya ekuthengeleni ubhuti kokugqoka yena mpela wethu ufihlile noma yabonjwa lento eyishoyo kuthiwa kukhona impela abake bakubona sikhuluma ngento enye abake bayibona kodwa-ke hhayi akasebenzi kumfana akasebenzi kodwa kudlula wena osebenzayo mhlawumbe uyasebenza wena kudlula wena osebenzayo mntakama umsakazisi lo mzansi kuna 88.0 FM 0604807164 noma uthi 0638208448 0604807164 okanye kuthi 0604807164 noma uthi 0638208448 alright siyakwamkela nawo thingbo yizi sawubona umoya lo siyakubingelela sawubona uyaphila
2: hayi angiphili
0: awawuphili
2: hayi angathi le nkulumo iguqulile nje hayi njengoba inje
0: iguqule makumama phiputa
2: engathi kodwa-ke ake sezinje angithi bathi bayasaba ukuthi bemtshele ulo bhulo sithi lo why bona bengamvitorize kulo ubhuti ebese beshintsha ama-sim card bemsendele ividiyo kodwa bemsendele ngenamba enye eseceleni bahlulwayeli kwenze njalo
0: usukhiphe i-advice manje
2: ya bemvitorize ubhuti ebese bengamsendeli ngenamba yabo yasekhaya maningi ama-sim card alahlile bese aphelewe sim card bese beyamsendela kudisivala umlomo
0: okay lungile ubothi kuqulema kulaphi
2: hayi ngibone ngazi ukuthi bengathi kuhambe lezinto ejwayele ukwenziwa abantu besifisa bezenza kubantu besifazane
0: allright 0604807164 ya sisi ucela imbono vele lo obhalile

0: ngamshonga ukuthi uyisilisa noma isifaza ucela umbono ukubonisa ukuthi kenzani engiyabingelela osisters mina ngilibona iphutha uma ke usise nika umuntu wakhe imali ngoba phela uyamthanda vele nathi siyabapha abantu bethi imali nawo bese ke benza njengayo ubafo lo ophiwayo sobalile kushi stima sothani ngibingelele mangongomo kuumona ukungena indaba zababili uThemba myeni nanda kosiyami ay angisazike kuumona hewi
1: sawubona sisitata uyaphila uyabona lo sisi uze ukuze nje naye akhona amayela angaphuma umoya akatshela abakubo ukuthi akekho umuntu owondliwayo o-over 18 years bona ebedinwaye longo umuntu aphuma ophanda ngendlela yakhe hhayi ukuthi ene khona abantu abangakhontola umuntu ngendoda yakhe ngoba yini bona sisidodo abashonga ukuthi ene lothando labo laqala nini beqala uthandalo sisi kusiphi isimo kungenzeka ukuthi usisi uyabonga esokweni lakhe ubonga kwangeminyaka edlule kade limphethe kanjani isoka lakhe manje yabona iy'ndaba zomndeni wena kuwena ngahlala ngedwa nje inazo zonke zo zinto lezo ngoba umuntu wakini bokuqaphela uba nomona kakhulu umuntu wakini banomona kakhulu nento yakho
0: wow 0604807164 yeah nisithini kusembaba besifazane umbod ozani nani ngidinga nonke manje azikhale macala wonke ehe
2: ngiyakubingelela msakazi ebusuku siyasizwa isihloko yewu noma sitshoba nje ukuthi owesimama athenga uthando kowesilisa kazi yini le menza ukuthi angazethembi yena ukuthi uyathandwa kubuhlungu yebo futhi ke kuyanyandisa negazi nje ukuze ukuthi uncamele ukuthi kulamba abakwabo kwesuthi isoka lakhe hawu into embi le into nje engathandeki hleze kukhona abakwenzayo kwabo okukhombisa ukuba ungrateful mhlambe ukungabi nakho ukubonga kwabenzela khona hleze kodwa noma kunjalo yena phela usazokhula bengumama wakusasa umama onjani lokusho ukuthi ongalambisa iy'ngane ancamele ukuthi uthenge ama-seat cover emoto ingane ihambe iye esikoleni ngenalo iy'jezi ngoba ukwenza kwakhe kuyefana nalokhu engikushoyo akubukeki nje neze neze nanoma abakwabo bethole ukuthi le ndoda ayinasinye yayalo uyaloza akuwona umsebenzi wabo vele ukuthi bamtshele isizweni sithi umvundla zokunqanda phambili ngelinye ilanga uyoyibonela yena ngelinye ilanga uyoyibonela sekushintshile ukwenza sekuyena okhangezayo ukuthi bamyeke aqhubeke nale nto ayenzayo kodwa uma ikhona indlela yokumtshela etsheleke lalela abamtshethe irong le nto ayenzayo ngoba kuzehlisa nje isithunzi umuntu wesifazane othenga uthando kumuntu wesilisa akubukeki neze neze
0: yo 0604807164 eyi isizulu sasanzima yo isizulu sisho nje hayi abewaumqansa ngiyakuzwa kodwa 0604807164 umsakazi izilo mzansi sawubona ezwini
3: yakuthobela sister
0: yebo sawubona
3: kunjani
0: siyaphila
3: ya siyaphila hayi siyayizwa seyithebeni namjani
0: ya
3: ukuthi noma ngeke nami ngilishe iside noma uhlangothi kodwa ukuthi umuntu ekhaya uma ebreadwinner akangathandazwa noma ona angatshela inkinga yonakala lapho into ebalulekile nje ukuthi iqinisa lazo
0: Yeah.
3: Ngoba le

0: lento uzohlala yena kanje kanti nomuntu mhlawumbe umnike imali ekugcine navela lobolo omunye umuntu lo mndeni kusosala ukuthi kade sayazi lento inkinga akufunakala ukuncetheza ngona umuntu umtshele iqinisa lazo kuyingozi nje kakhulu yabo nje le nto yenza la it's painful kakhulu yabo inzima kakhulu ngoba uzothi kanti umuntu ubeka imali angithi umthengela neyimpahla wenza yonke into kanti umbeka imali noma mhlawumbe nje asithi umuntu wesilisa mhlawumbe uyikhiphela intombi yakhe ayithandayo yabona ukuthi umuntu uma esethola le nto uthi udleka kanganani ngoba yena uthatha imali futhi ufana nokuthi usebenzele omunye umuntu kahle kahle yena uyitshela ukuthi uyajabula asikangeni nje ebudlelwaneni singene ngemali sithi shi kuyingozi kakhulu
1: mangibonisa kanjani-ke kodwa manje nkosi yami ngoba unangeblindo uthando
0: phela uthando kungcono yazi kungcono umuntu aphunyuke kodwa nimtshelile ngoba vele manje usenkinga nobuya afuna ukugonwa ayibona
1: ya okay
0: yabo nje le story le sesivelayo sengiphatha kabi nami kade ngizokuthiwa umngane wami usile kuthiwe nje kulezinto zokuvotela zama-council too dangerous ngiyamsabela ngizomkhona uhlwanda nje ngimtshele
1: oh bakithi
0: uphasco kufa nokuphila kahle ukuthi umuntu umtshele iqiniso aqhubeke nento kodeyazi akukho kunye nenje bahlale naye phansi bamtshele ngoba masatshelwa omakhelwane esesho ukuthi abantu bakini bayazi le nto kobe sekuba njani
1: eyi ayi ya
0: kunje bahlale phansi bamtshele ayi vele kuyababa kodwa kufuneka akwazi lokho
1: ilokho
0: nje akubaluleke ya mzulu kanti iningi la imawoti
1: siyakuzwa futhi
0: ya
1: yazi yavele yaphukela amaisethi nje esephume yolobolo omunye umuntu eyi bakithi sisidodo njani koba siza ukuphuma kubantu ababili thina sinaye emndenini owayenza njalo namhlanje akanalutho usehlale eyivalele ekamereni awu nkosi yami msondelani kuyena Jehova nkosi yami awu bandla wonile kaze ngamcelela wenkulunkulu ukuyivalela ekamereni ngeke umsize ngalutho okuzomcindezela mo ungatholi ukuthi lo wayemsiza ujabule uyafa kwenye indawo akanisondele kuyena bakithi ngiyacela nkosi yami siyakwamukela ezweni sabona
2: yebo sisithethi njani
1: ngiyaphilaandisa
2: lo wampanzi awenza kahle sisi sethu akathengele ngisho ibhugathi sethu khona le moto ekuthiwa ibhugathi elenza kakhulu wenza kahle sethu amahuzi lawa athengwa amadida ngizwa kuthiwa khona shawo 8000 wenza kahle sisi akabekelele ngisho le moto evulekisayitibele lishona phezulu yavawane sethu ngiyayithanda etenziwa usisini nganathi amahuzi siyawathenga lawa abizayo
1: sawubona sisidodo mina-ke kungowakithi usisi bengizozama nje isitori sokuthi-ke ngimkhombise ukuthi-ke ungayithembi indoda ngoba kusasa uzokhala bese thina siyahleka thanks dali awu bakithi awu basalwane uyabona nje kuya ngokuphuthi omunye wenza kahle mamdodo ngithatha okay ngathatha usisi wami ekhaya ngoba eshonelwe uyise wezingane zakhe ngamthatha ngamfaka emsebenzini wafike waqoma ngiyakhuza-ke ngoba ngangingaboni ukuthi kuqoma umuntu engimaziyo ukuthi kuhlezi edlala ngey'ngane zabantu phambi kwami kodwa ngathi uma ngimkhuza eyakwethi ingane ngaba mubi kwaze kwaphuma negama lokuthi nginomona ngathula du kuze kube yimanje ngithule ngike ngibone ukuthi-ke kodwa usisi wami useyafuna ngisho something lapho-ke ngithule du ngisho kwenzeka ini ngiyazithulela nje kodwa ibuhlungu leyo nto mamdodo ngicela nje ungifake emhumeni wemamdodo hhayi usemhumeni sithanda sami usemhumeni hawu yena usisi wengasakubuzi manje ukuthi hawu dade naku ngishelwe ubani la wena umazi kanjani la emsebenzini ngopho la njengoba uthi wamfaka emsebenzini I'm sure wawazi kangcono ngaye hawu bakithi kwenze kulo.

0: Angola, paia. Sawubona izwi.
1: Sisithandwa namhlanje nomkhulu izomzamo.
0: Siyaphila.
1: Siyaphila nata mina Mr. Matungu.
0: Siyakuzwa.
1: Balela bonke nabalalela emakhaya.
0: Ehe.
1: My sister. Kahle kahle usisi into ayenzayo. Inhle.
0: Okay.
1: Kwelinye isayidi imbi.
0: Yeah.
1: Kuyo ilanga kubo imbi. Kona ngala ukhombisa uthando langempela vele ayikho into eyithiba futhi mawuqhuma indoda kuphela emntwini wesifazane kuyathandwana
0: ya
1: kuyathandwana kuphela kwagcina kokhuma into ba hayi makube yindoda eqhumayo kahlahla amadoda afakwa ngenkani yoka yonke into nje afakwa ngenkani ngoba kancenga kelo umzekelo amadoda ekade esazi ukuthi phela indoda umuntu wesifazane umnikeza imali umuntu wesifazane mhlawumbe umthengela lo swidi loyo kwafika osibali lawo wafika osibali sisidodo banifaka imali banifaka imali esabona uba siyasala angena awasebona ngkhanokhi ndiyagcina le nto manje yabona manje nizothiwa umathumbi ithi intombi akade edeli kwayena emalini sendiyihlaya kwayeni njalo uba mina ngidedi bekuyihlaya manje bekuyihlaya manje bento seyithi sayisitayela nomzoko ngenkani emhlazeni udadethu lapho arongo khona umauntu oyiyeni ebhedina ekhaya vele manje ashiye kuyibona njalo njalo ngepha umholo wokunguthi hayi ngoba indoda yakhe uyayithanda mhlampe yena ayisebenzi kodwa phela maqoqo osekhaya phela abhalansise yabo angasesayise yonke akukho futhi ukuthi ayenzele umuntu wakhe nemthanda yabo mhlampe yena uyahamba before besizwa kanjalo kuyasizwala kukhona uba before bekade esizwa yena usisi le ndoda manje sibo sesisibile manje makabhalansisele phela bafowethu hhayi ukuthi kuwrongo mbe ngaba esizinde umuntu wakhe ngemali a-e semasita babhayi
0: allright sekuzo bhalansisa It's 9 minutes after 10 kumsakazi izilobuzansi kingile balance le ukuba mhlawumbe uya attenda kahle ngapha ekhaya ngaba basho lutho mhlawumbi nami ngiyahlawumbisela kuthiwa ke balance the equation we equation makunje qhubekani nirekhode nibhale ngizofunda njengekudala la ku-98.0 FM shumi mzuzu libumbeni ihora eleshumi ngikubambe bese ngigwinya mathi siyakwamukela izwi sawubona
1: yebo sawubona dodo
0: yebo sawubona
1: ngikani sesi
0: siyaphila
1: ngiyaphila o ngiyajabula ukungena ohlelweni lakho kade ngagcina
0: awu bakithi siyakwamukela
1: ngiyangena ngingangenile ngiyangena ngingangenile yabona
0: ehe
1: Ya sister ukhuluma nojabula la imawo.
0: Ya ngiyakuzwa.
1: Ay nizokuthola ifusho into ethayifane naye abanye abantu ade beyibeka. Kunobhuti abawu-2 esebe bangena ngilalela.
0: Ya.
1: Angiboni inkinga mina.
0: Ngiboni inkinga, okay.
1: Uma umuntu wesimame umthanda lo wesilisa. Naye kanti lo wesilisa uyamthanda bathandana ukuthi angasebenzi lo wesilisa akanakasebenzi lo wesimama osebenzayo uma emenzela izinto akayithandayo yena lo wesimama uyenzela umuntu wakhe akamthandayo ukuthi uyamthanda engibona kuyingozi ukuthi uma kuwukuthi lo wesilisa akanalo uthando lwakhe akanandaba ngoba ujwayeleke le nto ukuphambana
0: ya
1: uthole ukuthi uyakhipha uthando ngayo yonke indlela kumuntu kanti yena nje uyakuphithenda kodwa kubunhlobo ubona kudala ukuthi umuntu ayingangithandi lubabuhlungu-ke uma kunjalo kodwa nje hayi angiyiboni inkinga mina njengalo bhuti ade ngimlandela kade ekhuluma
0: kulaba bathi-ke kunezinto abayibona ubhuti azenzayo uma engekho la esemsebenzini bamtshele yini usisi noma bamyeke kanje
1: nakho-ke angithi yabona ukuthi khombisa ukuthi ubhuti akanalo uthando lwakhe lomuntu wesimama
0: oh bakithi
1: kodwa-ke into uphendula nje impendulo ya umbuzo wakho kufanele kube nendlela yokuthi bengamtshela
0: ya
1: noma beqale nje

0: uma mkhaya ukhuluma kanje ungathini ngene nenkhinge lomuntu osuka ubele
1: awemama
0: uyosho ukuthi wena mkhaya ukhulume lento wangitshela ukuthi umkami yathola indiza yazi ngangokomamakhe olimini
1: kufanele we mna ngizohamba naye ngangizofuna ukulala nakwakhe ngiyogada ke manje
0: hayi hayi kodwa bahamba bahamba bahamba bahamba ithefu thisha lofisi wavele ahamba lusiyakandla kodwa ngangezwa ukuthi impilo iyaqhubeka futhi useshadelele manje waganga womunye
1: siyambonga uNkulunkulu
0: yazi namgcina lapho sixoxa lolu daba naluyabhoti ngayifolo ukuthi inkosi yami yabona nje yabone le nto ukuthi ukhulume isiqiniso kube ukhulume nje inkinga yesiqiniso luyabheka futhi uma uthi ungahlangene nawe akufanele ukukho ukukhuluma ngiyabuka kini kanekugwinye ubaba kanjeanithuli ubuye usunganyani ekubone hlampe lo wesilisa nowesifazane ukuthi uyayinyanya le nto ayenzayo ugcine kwenyanye kwayena yabo kodwa-ke nje kuhle sisidoda ukuthi abantu uma bethandana umuntu ayo uyamenzekile into noma yini nomthanda nayeqala uyohlala ngakuyena ukuthi yena ubuye isilima sakhe uma umenzela izinto uyohlala ngakuyena kodwa-ke lobhuti lo uyaganga uma kuthi lentombi ngeyivela yonke into yabona ngisambalele nomhlelo lakho futhi ngiyakusebenzisa ukuqhuba isikhathi eside sengizenzwane
1: ukuthi
0: la ufike mina emakhaya ngibuka emakhaya nasemakhaya mina yabo emakhaya bekwelakithi
1: ya
0: iy'ntombi ziyazenza izinto ezinhle
1: ya
0: ngikhule iy'ntombi ziyazenza izinto ezinhle ubokoda endlini uba nje imvini wonke yabo uthole ukuthi nje eke ngithi kunale nto ukuthi intombi imise iy'dogo yaqoma yabo isibe nengipho ey'thile yabo uphinde futhi ube khona le nto okuthiwa kuthulwa iy'dogo njengakithi yabo nje yenza into enhle intombi ibukakale ngamehlo enyama izithi intombi yakwaba niyathanda ukuthika yabo kuthi uma futhi mhlampe kunomshado ngakubuwayo umdwendwe nokanjalo wanjiwe abantu bangapho bazofike bephathe kahle kubukaleya ntombi kodwa hhayi ekhaya ibhukile mhlawumpe kwenye indawo intombi le izocela indlu kwenye indawo khona ngale
1: eduzanethela
0: abantu basendlini
1: okay
0: uyophuza amadrinki kungene iy'nyama ubonthi kade umuntu elungisabele kule ndawo intombi kabani intombi kanawo umfokasitolo yaleyo ndawo yabo nje umuntu hhayi iyagwaza le ntombi abantu basendlini nangapha kakhona yabo
1: iyacubuza amagabadi ngenisayamukele ngesenizokwamukela le ngisho endaweni ngoba ifika kahle
0: hhayi kodwa nje sikhule nje kunjalo ngabe yonke nje kodwa isikhathi esiningi labo bantu okwakwenziwa kanjalo abeshada kube omagodi nje endaweni akwangajwayeleke kade ngibatholwa nje ku-right ngakithi yabo sikuthiisangakithi yabo ku-right abantu belobona ishadele nje yabo hhayi ithi phambili ngithi lentombi hayi izame ukubalalela abantu abayibonisayo ukuthi basobho no
1: ugana
0: nawe ongathi uthanda wedwa yabo hhayi lungile sisidoda
1: siyabonga kakhulu siyabonga
0: siyabonga
1: yabona-ke it's 22:10 umsakazi zilo mzansi ngivumele ngigwinye amathe uma ngibuya ngiyobheka imiqhafazo yakho ngiyobheka imiqhafazo kubeka nje uthulule laphaya ngikhona ngizoyibheka
2: sweet dodo kuyizwi lo mzansi
3: uma uhlushwa yiqolo izinyawo ezibuhlungu ama-ulcer izinso noma uphelele umdlandla ekamerweni thola i-tef mouth spray i-tf detox blood circulation kanamathonic abesilisa nabesifazane avuselela imizwa ulangazelele

0: uyazala ukuthi uyena kuphela osebenzayo. Bonke labantu babhiliwe ngokuthi abondle ngoba idlozi limnika umsebenzi ngoba limthemba noNkulunkulu unikene ngoba uthethemba ukuthi uzosiza abakwabo abatakuli labo bashoda khona. Akushiwo ukuthi uyokwenza konke kodwa lokho amandla angakwazi ukukwenza bekumele akwenze usizo. Angabheki nomfana ngoba umfana uyomgila khona kubuhlungu ngoba uma sekwenza amaphathi amabili ayakwenza. Masebenza umuntu silisa nakhona kuyezwela. Abanye kuzongathi umuntu lahlekelwa ingqondo kanti wenze kakhulu wesilisa athwezela wesifazane. Nalapha wesimamazela wesilisa kakhulu. Lapha ngabona ukuthi inkinga lento izophinda ihambahambe izimlimazi. Kuyabonga dodwa ubungani lombathi. Emlazo kodwa nje udadewabo uMfamba amtshela iqiniso. Athi bazona bazona iqiniso liyabo lizobe libaba kodwa nje uligwinya linjalo nentshungu iyadliwa ibaba. Ngiyabonga sisidoda ubungani lombathi emlazo wa-Ilota Bullet enkonjini kolomthi yesigodi. Kwamanje uqubela emlazo kwa-E. Kwa-7.
1: Antoto ngithi mina umndeni wasithi abamonishe usisi ukuthi i-wrong lento ayenzayo ukuthi asase nje enayo indoda nje kuphela nayo abanaki ngoba ekugcineni uzophoxeka masephoxekile uzodinga umndeni ukuthi umeseke. So abam-advise ungcono ahambe azi ukuthi kodwa ekhaya bangitshelile kunokuthi bathule nje bangasho lutho.
2: Sisidoda unjani? Iyaphila kodwa hhayi nathi siyaphila. Yona ibuhlungu kodwa yona iyakha futhi iyaphilisa. Kodwa engikwaziyo ukuthi uthando othandelwe iy'nkinga ngoba noma sathiwa siyakukhuza kanjani uthando uthando ngoba ukuthi inhliziyo isanda lokho ngafanele kusenda khona phela lisiwazi lokho singabani. Yabona umuntu othiwa uyajola wenza into ngokuthi usukumthanda wena kwazi kuze ukuxela ukuthi ziyokuthi inhliziyo yami senganele manje lapho lawuqala khona ubona izinto eningi. Singashona le siyelena le kodwa sobheka phambili siphinde sibheke nasemuva ukuthi suke kuphi uzokufika la sibheke futhi nasekugcineni isiphetho sakho kuyophetha kanjani. Ake ngidedele abanye bazoqhubeka nento ngendlela ozosho ngayo. Siyabonga
3: emsakazweni. Hhayi mina sesidodo nje lo mbhemi lo ngiyambongela ngathi kade yayidliwa imali ethu idla abantu besifazane. Kubuhlungu ngani mina sekudliwa yasintombazane idle ngempela ngifuna ukuthi engcothi yezo la khona uyidle ngempela futhi umelivume ithuba.
4: Eyi dodo unjani? Ngiyazibuza nje ukuthi uma kungase le nkulumo edingidwa la ifike kumnikazi wayo oyintombazane ifike futhi kumnikazi wayo owumfana ngoba labantu bobabili abakaze bakhombe ukuthi banenkinga bazoyibikela wena abakaze bayibike abantu abaseceleni nje abafike bazobika lenkinga laba abakhombisi ukubana abanankinga bona. Uma kungase labantu balwe nawe ukuthi wena ukhuluma uvume ukukhuluma indaba yabo ungezwile kahle ngabo ukuthi kukhonene ngoba kuba yintombazane enenkinga kanje ecela usizo ngabe kuyezwakala kuba umfana manje kusuka abantu abaseceleni abangasho boni ukuthi bahleli kanjani nentombazane mhlawumbe intombazane yenza lokhu nje kukhula asebayigila ngakho lapha ekhaya kodwa manje asazi. Sikhuluma sigeqa amagula la siyamhlulela umfana siyamehenga siyambethela esiphambanweni asazi kahle kuba sizwile ngentombi yakhe.
5: Ibongelele dodwa ngibongelele abantu bezomzansi usandile kwendlovinanda otfomaplazini. Eyiwe dodwa bona le nto le yabantu abakholela ekuthinini umuntu imithandana nomunye umuntu kube ngathi kuthi uyamthenga lo munye abesemenzela zonke izinto afana nomzali wakhe noma nesponsor sakhe kuyingozi ngoba kusasa uma semdisappointa endapha lo munye sesathi inqume wrongi. Kodwa ke engicabanga ukuthi osisi laba abamvuze kahle usisi ngendlela ehlelekile makuwukuthi ngempela kunezinto abayibonayo ngoba nakuyenzeka

0: Sawubona mamdodo nomlaleli sinzima kakhulu sihloko lesi ngoba ke umphumela ukufa owayezoganwa ingane yasekhaya wazwana nentombazane bekipitile uyalobola kithi intombazane yakuthola lokho yamthumela ngegebengu wangcwatsha ngelanga ababezokhokhe ababezokhehla ngalo kithi ngoduso yakhe ngiyabonga umlaleli oh nkosi yami zabuhlungu kwelezi ndaba esizwayo sawubona sisidodo cha sisi singalahlisani nje umuntu ke manithandana uyamnikeza imali noma ke shoda nga something cause usukeke umthanda uma ke esebenza naye uyakunika futhi ke kodwa ke nawe uyambona maye kuyuza uphume kuye umuntu ke uma uthi ke umuntu ke awumthandeli ukuthi ke unani futhi awumyeki ngoba engasebenzi ngoba kikusasa kalaziwe mhlawumbe uzoba right mina nje ngithi abakhohle ukuzohlupa ukuzihlupa ngezindaba zabantu ababili abaphusha nje impila ngendlela yabo nabo hayi ukuthembela komunye umuntu anonymous uthi ke thank you Sisidodo mina kenge ubhuti wami yathatha imali kayise wayinika indoda imali yalobola sibhlungu angizwa ke kahle lana ngizwa kahle ubhuti wami wathatha imali kayise wayinika indoda ubhuti wami angikuzwa kahle Nkosi yami ngiyakuzwa ngazi mangikuzwa kahle ngoti Sisidodo lento ke ayi nabo ubulungiswa mina ngike ngaba na intombi yenza kanjena ngasho kuyo ukuthi ke lekelela kini ngemali yakho ungenzeli mina kakhulu ngoba kini babheke wena oh bakithi wawuyikhuza wena yakhuzeka kodwa hawu sibonga ukuthi wawuyikhuza kunangethi wayeyikhuza wayenayo kodwa wayeyikhuza oh bakhona manjalo bak Abakuzayo. Sisidodo uthike. Othandeni kuyasizana bafethu. Mangi. Mangisaliwe. O mangisawile akangisize. Ngoba ke alwazi kusasa. Kushuze Thembe. Nobo emthebeni. Uthi bakithi. Akusizwani. Thini wena? Shonje? Bakithi, angazi uma ngikhule kambi mina. Ngikhule mina. Ngiyiqhatha ke manje. Ngikhule mina kuyindoda neke lomfazi. Noma idoda wayi, usuqale ngike mani. Hey! Yaba le. Ekuthi uyayasizwa ngami. Weza nomunye twaye dodwa umngani wami wakwenza lo kanti indoda yalobolo kwathi ngosuku lokushada wamdlisa upoison khuluma nje kumanje usejele intombazane we babo we malu
1: ngene ibingelele ezweni umzansi usegumede imithwalo ematendeni wesisidodo ngithi mina singakhuluma sigeqa amagula Uthola ukuthi ingqikithi foundation yalobudlelwane balabantu ila ebenzana nemini izinto. Uthola ukuthi futhi lapho ugcwele wasukela uboye. Wamenzela imihehazo wasondela uboye. Sithule siyabuka ukuthi kaningi siyibuka into kanje. Uthola ukuthi ngani abantu ayikazisho lutho. Iyenzeka nje. Sidingani asho enzeke. Enzelwe nangasacelanga. Wena obukayo ubuka ngisho lokuthi ha kazi ya wrong into kanti nango uthengayo ugeli uthenga futhi akanankinga awenenkinga wobukayo kumnandi nje kunjanjani futhi uthola ukuthi uyazi futhi ukuthi njoba emthengela izinto emenzela izinto emenzelane uyamthenga ukuthi angabe iningi lapha amlande khona ngoba khona lasho kumlande khona La suke mthole khona usuke uthi umsondeza kuyena ukuze angabuningi lapha ya. Uthole ukuthi uchance uthola uboy uzothi pokutsho ayibuyelele

0: endaweni zakhe. Azaziyo futhi uSisusa umlandile lapha emahahlahahleni. Ula uze ngoba emthenga vele. Singakhuluma nje sigeqa amagulu. Thola ukuthi nje umnikazi wendaba uyipholele, yazi uphole enhloko. Uright, ushaya umoya kanankinga. Thina abakubo kasibanibani sibukayo sithi awe mazi wadlangane sika. Soze sithi uma sithi siyayitshela. Ithini? Ithi yani kahle ninake indaba zenu. Anyake indaba zenu. Noma shaya sengathi uyalalela kanti akalaleli. Uyabona layo ayoreacta khona ingala ayobe selimele khona enhlizweni. Sekwenzeka into enkulu. Noma sebona ukuthi hey sengikhokhe ngashona kulo muntu kodwa lento engithi ngiyizama yenzeke ilayo bese sebona khona ukuthi beku wrong se reacta khona senzani yabo njoba ke kuthiwe eyababili ngene sokushiya into kanje ngoba ningakhuluma niqede nomndeni niqede nabangani niqede nithini ngine nibukayo emaceleni ukuthi ngiyamvusa ngivusike uyazi mise ukhokhelana uyazi into ababethembisene yona angithi nabo abesilisa bayakwazi ukuthengela amaleti babathenge nabo ngezipho ngemali ngani akwenzele yonke into omunye aza kuthengele ngisho imoto omunye akuthengele ngisho umuzi basuke benezivumelwano labo bantu ekugcineni kodwa kusuke kuzolimala abantu abasemaceleni bebuka ngobani uma kuwukuthi uyidonse ngemali intombazane lapha wayiletha la izoqhubeka nalezi ndlela zakhe lezi ndlela zayo ezenzayo esayidini kodwa ibeyazi ukuthi la hayi nala ngiyagina futhi uyabona nje le angithi njengamanje kuthiwa idla ngamabalayo injalo-ke ngeke futhi sajika uma ngakhokho wesilisa khokho wesifazane injalo nje kuphela kufuneke nina nomndeni nithi uma nibuka nilindele ukuthi ngelinilanga niyogaxeliswa ukuthi kufuneke ngiduduzele owakwenu kufuneke ngiduduzele owakwenu ngobani kusuke sekuzomosheka so sekuzokunakala-ke lapho sekudingeka unumber 3 nonumber 4 ukuthi ungenelele uma kusakuhle kanje futhi engayiboni into e-wrong nizoba izitha ngoba uzothi uyamvusa ayitshela ukuthi unomona injalo nje indaba kubuhlungu kunjalo kuyikhona ukuthi ngeke azatsheleke ngeke azabone futhi ngale kalokhu nje ninomona enkameni zophuma ekugcineni ngiyabonga mina usekumete nithole ematingeni
1: ngibingelele kuwe sisidoda ngibingelele nakubalaleli sisidoda kufanele usisakhale kudade wawo sisidoda njengoba nje siphuma emakhaya siyofuna amatoho bathembile ukuthi mase siwatholile amatoho sokwazi ukuthi sibabheke ngokwazi kwami nje sisidoda noma ngendlela engizitshela ngayo iqale ekhaya ngoshintshi-ke sesozijabulisa nabantu esihlekisana nabo ngiyabonga
2: all right ngoshintshi uyizule leyo warren advice ngoshintshi awuthi ngiyiphinde ngoshintshi you can say that again but lona-ke kuthiwa uyanyamalala mase kuzuwa i-payday okusho ukuthi nokuqala ahambe nayo abesebuya noshintshi azowudla ekhaya Wow ngiyafunda njalo nami uthi obhalile sisidodo njani uthi-ke thina-ke sinaye la ekhaya uthanda indoda kakhulu uyithengele iy'mpahla zokugqoka amateku lapho-ke iy'ngane zakhe zihlubule azinangubo uthatha yonke imali yegranti ayinika indoda yo hayi angisazi-ke sifike kanjani manje ukuthi sithathe imali yegranti senze yebabo hawu maye kanti umntu aphucona igranti uma ngabe enze njena hawu sawubona sisidodo ngijabula kahle-ke maqhumo wesifazane singaqhumi sodo thina madoda nosisi wami uphila loo ntlobo imali uyinika indoda ayisebenzi uyayondla oodade bamkhuza bancama uhlula nokuzithengela impahla ke lo wasekhaya njengicela ukuba Mr. Nobody kusambamkhuzo sisibakho bancama

Uthi inkinga into yokukhuza umuntu yabanga ngathi umkhuza angazi umuso ukuthi enzisisa yini angazi bakithi angazi yebo sisidodo yakhuzeka ngoba ngathi ingane kabhuti wakho washona ngiyibona igqoka amateki abhedayo yabonga after 2 or 3 weeks adukelana nalowo sisi konje bithini ephambilini uthini sisidodo lento ayinabo ubulungiswa mina ngike ngaba nayo intombi eyenza kanjena ngasho kuye ukuthi ke ayilekele okay yilo okade nentombi ya ngiyabonga ukuziveza benentombi ebimenzela izinto yabo ebimenzela izinto yena abese yamkhuza athi wedali ngiyabonwa ngiyenzela kodwa ke angali kodwa kuwenzele yabona indaba uyezwa kusiyangiphendula kala uthi yebo sisidodo yakhuzeka ngoba ngathi ingane kabhuti wakho owashona ngiyibona igqoka amateki abhedayo yabo yabonga after 2 or 3 weeks adukelana nalo sisi siyabonga ukuthi ke wena ema ngibuze yazi lo mbuzo ngicela ukubuza nje manje kuleli hour ukuze ngizobaleka emva i-hour lot bengeke ngibuze ngiqala i-show ubheke nje madodeni yazi ningokukhethekile inkosi yami ngokukhulu futhi uyithoma ngicela ukubuza nje kuthini kwena uma eselokho emane kwenzela nje lo wakhe izinto esemane lilokho kwenzela izinto thini kwena angisho ukuthi ngithini ngifuna ukuzwa nje uvulo wakho ukuthi kuthini uma kule nyanga uzokwenzela nangezayo futhi aphinda kwenzelele mhlawumbe athi ukudabulisha nokwenze kulo ilandele neyilandela aphinde acibezelise umntama yaphinde futhi nangenye njengoba unyaka nje uthi August manje iy'nyanga zambili sithi le nto uyiqale lapha ko-January ele hambe njalo nje thini kwena thina ake sithi nje uwe lo ocwebezelisayo inyanga nenyanga thini it's just a general question nombani angayiphendula ngizama nje ukuthola bezothola nabodade ukuthi kuza kahleni baqhubeke noma bathu hoqisa kancane badosa iy'nyawo benzela ukuthi bawukhokha kahle amandla le nkulumo enizoyithulula la mali ake ngiyibhese bathi thini kuwe okanye uma kuthiwa ake sithi akwenzeki kuba wuwe lobo osecathulweni ocwebezelisa inyanga nenyanga lokukhazimula kwena ukhazimuliswa umatandana njengoba ku-August nje iqale ngo-January inhliziyo ingathini awuyifake ey'cathulweni hhayi le ngiphosa nje emadodeni ngokukhethekile bomama akasanike nje amadoda sizwe ukuthi hhayi bafazi qhubekani yinhle sibahle siyacwebezela yabona yes hhayi awume ngilanda umucu ngizothi ukulanda umucu ngilinde ngizwe ukuthi nina nithini ngalapho ya phela into mayinhle inyuso lamasokisi bezokwenzisisa omama mayingahambi futhi kahle yahlise amasokisi kushintsha i-direction nobe kwenza bonti hhayi mhlawumbe nowakwakwenza wazithola ese angifuni ukuthi ugilekile kodwa wazithola lo upartner wakhe engasalenzi iqiniso yabo kwawukuthi-ke nje asalenza iqiniso ehhe sekunjena nje eyi bakithi yabo ma sekunjena nje nangomunye nizule kuthi kumanje uzivalele ekamereni yabo ngiyazama ukubancenga nabo ukuthi abasondele kuyena ezozama ukukhohlwa phela iliya nto bamxolele-ke futhi akakho umntu ongoni xola nje nibe seniyamxolela bandla wayedlula esimweni yabanye abantu banolwimi langaphandle bazokhuluma into eyodwa nje ukweqwe manje

mzakazi wami Sembuthi aphila umqala lohlula amazenza ngikhona la emolweni. Sorry, hayi sisidodo, ngiyayizwa inkulumo. Sisidodo, ngake ngasho na before mhlambe kwamanye ama voice note ami. So ngithi mina sisidodo, la othandweni uthanda ukwazi ukulithenga, awukwazi ukulithenga noma ungenzani, uzosala nakho lokho. Kodwa futhi ukujabula othandweni mawukuthi nisathandana kahle, kuhle futhi nakho lokho. Phela nje usisi into ona ngayo ukuthi akabe saqalaza nasekhaya, uyabo. Kodwa nje ukuthi uthengele ubhuti izinto ezimnandi nanani, haya lokho akunankinga, ngoba is a part of love, part yothando naleyo, uyabo. So nje ku right, uyabo. Into eyinkinga nje kuphela ukuthi akasabaqalazi. Mhlawumpe ke futhi akabaqalazi ngezizathu ezithile, ngoba emndenini kuye kube khona ingxabano nje.

Ngimbingelele ezweni lomzansi. Ngicela ukuba anonymous. Ngibingelele umphathi wohlelo, sis Dodo. Cha, ngiyaluza udaba sis. Hayi cha. Khona hayi. Siyakhuluma nje. Kodwa abekho abantu bebona bona abayingqikithi yendaba abashongolutho. Kukhuluma umuntu oseceleni wena nofaka udaba. Khona ngempela siyabeka nje siyakhuluma impela nje hayi. Le nto kahle kahle abantu mabethandana. Angeke ukwazi ukwengena indaba yabo. Uma wayingena indaba yabo kuyonakala. Yezo sisi laba odadewabo laba bayakhala. Ngezinto ezenziwa udadewabo endodeni yakhe kumfana. Le nto isound yakhe engathi iwumona, ungayibuka njengento ewumona uma uyibheka. Kodwa kwelinye isayidi futhi mina ngithi aya abaye abaqhubeka abayeke abamyeke udadewabo. Uma emthanda phela ngithi umuntu wakhe akambambi ngenkani, akamfosi futhi ukuthi amenzele izinto, umenzela ngothando. Uyathanda ukuyenza le because uyamthanda. Ngoba vele nathi thina madoda siyazenza izinto sizenzela abantu besifazane ngoba sibathanda. Egcineni sijike sisale futhi. Utshethe umuntu uyakuthanda kanti hayi. Ufuna umenzele izinto, uthanda imali yakho. Ufunde kanjalo ngamaphutha lawo sokuwenzile. Kade sasidliwa nathi. Kakhulu futhi hayi kancane. Mase kubhuti kokwenzela izinto akamphuki. Akamhlukumezi, umenzela ngothando. Nansi indaba la ikhona. Mangase andalane lelo gama nje yawo. Umenzela ngothando ngoba emthanda. Akukho lapha amhlukumeza khona. Akamphoqi ngenkani. Akamhlukumi, hayi ngiyezwa ukuthi mhlambe ke hayi othandeni lwabo mhlambe uyahlukumezeka usisi mhlawumpe uyamshaya kanjalo hayi kurong lokho kodwa bathandana nje kahle. Angiboni inkinga phakathi wabo mina ngithi abayekwe baqhubeke nothando lwabo. Ngoba singakhuluma nje sihlawumbisele lapha nalapha sikhuluma into esingenayo ishoyayo kodwa bona bayithandanela nje. Ngoba nathi madoda siyadliwa. Ngikhuluma nje ugcinisa wena njengendoda udliwe uzuyokhokha uhambe uye kubo wentombi kodwa intombi ibiyazi kahle ukuthi ngeke nize niphelela le ndawo ngiyakuyiza igane ligane uzohamba impela uyokhokha impela uyomemeza emzini wendoda ukhokhe ushaye inkomo kodwa ekugcineni njalo ukuthi intombi igcine ingagananga udliwe lapho njengendoda kodwa uqhubeka uphile. Ngingomunye wabantu abanjalo mina abahamba baye emzini wendoda bayomemeza benza yonke into. Kuningi. Kodwa nakho namhlanje ngiyaphila. Angaze ngife ndawo. Ngiyazwa nje abanye bephawula bethi hayi mhlawumbe mase bemthiphisa usisi mhlawumbe angayibulala kwasho wacima cha ukuhlawumbisela nje lokho. Ukuthi mhlawumbe angasayibulali mase athole mhlawumbe ukuthi umuntu wakhe mhlawumbe wenza izinto ezirong eceleni. Akekho neshow yalokho. Kodwa ngithi mina hayi abayekwe ngoba nathi madoda kade sasidliwa le nto leni yi-50-50 ngingapha nangapha le nto lena. Uma bese kumuntu esifazane wenzele indoda izinto sekuyindaba enkulu. Kodwa thina madoda kuningi sidliwa ngabantu besifazane. Sijethe basithanda kanti hayi umuntu ofana ufuna imali yakho umthengele izinto acela izinto umthengele ezibizayo lapha nalapha ngobani uthi uwenzela umuntu wakho omthandayo kodwa egcine

Kanti ke kunama offices ubaba umprofeti anawo la kutholakala khona izinsebenzo zakhe. La ungahamba khona uye ema ofisini uyothola khona izinsebenzo. Ngizokunikeza nje inamba iba nepen nephepha lapho khona ngizokunikeza inamba la ungakwazi ukuthi uye ufonele la ema ofisini ngabe mhlambe ucela umkhuleko noma ufuna ukwazi ukuthi konje insebenze ethize isebenza kanjani okanye usukhohliwe ukuthi ubaba umprofeti ukuphi nini ngasikhathini. So ngicela ubambe naye inamba 031 001 7021.

bona ushona phansi kodwa namhlanje uzozinqoba ngomlilo kodwa namhlanje uzozinqoba ngekhandlela ngizomemezela mina namhlanje ngizothi mabudede ubumnyama ngizothi makuvele ukukhanya

ababuyele muva besithi the devil is the liar baya phambile ngiyaprofeta njengomprofete ngibafaka laba ngafunwa khona ngibafaka laba ngafunwa khona ngibafaka la